0: asekho right kahle engathi ngathi makuthiwa ngicela ukuthi ngenzelini we have the same time yabo ukuthi isikhathi nawe buse nami ngiye ngibona kona ukuthi hayi lokuchasuka kwami besebhizi kodwa mina ngikhathe ngokuthi manje into bengikuyalezayo nangabe mhlawumbe uphahle ngayo ebolo ewe ukuthi wanti sengawo kusolute kuthi nomuntu omathosa mhlawumbe uze wathatheka rafu ngenxa yokuthi uyabona na uyambona phela umuntu umasedubile ungabonga ukuthi nginike ukuthi yabona sezinto engibona ukuthi ngiyenzele nje noma singazi bangaziyeka kanjani kodwa nje into efanele kambe impahlisele zona lezo mfundo umbekezele yabona.
1: Kuzwakele siyabonga kakhulu lapho Musa.
2: Kubingelele msakazi, ubingelele usabele abagcwele emnambithi ematoneskop. Hey msakazi, uthinta isihloko esikhulu, hey. Sijulile sona kodwa noma ungasithatha kancane, uyazi nje njenganami. Hayi mina nje hayi. Senke ngikwathi impela ngithuthele nganono wapi impela nje hayi hayi hayi umuntu mangabe nje wakhuluma kabi ngepirate noma wakhuluma kabi ngendawo yangakithi noma wakhuluma kabi nje ngomuntu engimaziyo hayi mina impela ngithi ongcona ke utshele yena impela hayi ipirate bese ngingazi ukuthi ngizothatha phi bese kufanele ngikwathe ke impela umuntu lo impela hayi oke wakhuluma kabi ngezimnyama hayi angibe ngisamfuni baso nje lezwane wampela ngoba hey hayi ngibe ngicela umuntu lona hheyi khuluma laba abantu ebathanda kangaka hayi manje yento uyayibona ukuthi yabheda labantu laba angitholi imali laphana kodwa nje heyi ubelele ngibathi kulwela ngayo hayi emsakazi wami wayithinti ndawo ebalulekile angibonge emsakazi ngisemnambithi ematoneskop kusabele abacela
1: siyabonga sabele kuhlekisa ukuthi angitholi imali laphana awuholi phela lapha eqinjini lezimnyama noma ungalo uzofika ephi hayi iyangiqeda-ke leyo hayi kulungile uyabona-ke kuvuka iy'ndaba zeni namhlanje ziyaphuma iy'ndawo kulungile-ke asidonse lapha uBrian Themba uthi-ke zanele siyabuya-ke sobe sesoyigoqo.

0: Brian Temba uthike zanele khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM. Hey, uyabona ke namhlanje ngisithandile ke futhi nalesi sihloko sanamhlanje ngoba yey siyangisiza ukuthi ke ngikwazi kangcono umlayelo ngoba yazi kwesikhathi khona omunye umuntu ukuze kuthiwe nje yazi usibanibana ngimqondi. Ngivele ngamqondi ngempela uyabona mesenze into ethile angimazi mina usuke sengenwe yini yabo. Kodwa ke uyabona lezi hloko kanje ziyaveza ukuthi hey yonke into umuntu ayenzayo mhlambe noma ngabe kuthiwa imbi futhi kakhwaze noma ngabe kuthiwa imbi isuke nezathu ukuthi kungani lo muntu abe nje sihlale sizwane kahle kodwa nje singibuye ngamqondi kahle uyayizwa lo nto leyo kulungileke ake sambe futhi ke enye into engiqaphele namhlanje ngizwe izinsizwa ke namhlanje ehe ezabantu abasha nje mangizwe ngezwe cha iqhamuka ibandla impela kodwa uyezwe ukuthi hayi amabhungu lawa izinsizwe kanti isikhathi siningi ngizwe obaba abadala namhlanje impela hayi impela mangilalela kahle hayi ngiyazi izinsizwe ezisencane impela nazo ziyangena lapha ku WhatsApp ngiyajabula-ke impela ukuthi ke ngibezwe nabantu abasha-ke la ohlelweni. Ake siqhubeke nama-voice notes kafushane, sizophinde sithathe ney'ncingo ngoba sesiyayigoqa manje.
1: Sanibona uKhozini, ayi mina into engilimaza kakhulu ile nto yokuzenza ingongo. Eyi, inkinga le nto yokuzenza ingongo. Manje thola ukuthi-ke kahlehle bemina ngisiyena umuntu oyingongo, ngiyazazi impela isidala. But ngenxa yempilo nangenxa yendawo ohlala kuyona ubona nokuchaphazeka kugcina usushintsha kugcina usuba omunye umuntu yabo but indlela esengiyona manje nami ngiyayisaba ngisho mina ngingongo ngakazi ibona so angiyithandi leyo nto iyangihlukumeza but ngenxa yokuthi singenile singijovile ayisayekeki yabo but every time nje mangihleli ngingeke hlezi ngisho ukuthi no man akusimina lo yabo awuqhwaga bungibusile hlena namagenge lawa asatshwayo so nje but ngenxa yempilo-ke ya but angiyithandile le yada angifuna ukuqamba amanga ngibonge
0: manje ngithusona ukuthi kwawena uyayisaba yeyibo
2: angibingelele empokamyeza ohlelweni lakho la sithola-ke ngasekuseni igama lami ngibuka ngamlangeni umsqrsa search name sami leso omunye wabaculi abaculi okhona kawempokamyeza into engike ngiyibuke mina ukuthi hhayi eyi ngiqale early mani ngisipho sikhathi sesirat ngizothi ngisiphapha ngizenzela nje kancane so ngiyafisa ukuthi unkulunkulu ngathi akangisiza kule nto ukuthi ngithi ngiyiyeke ngoba eyi ugcinisa ukhijima lisendleleni ungazigcina udala nengozi ngiyabonga
0: Uyabona ke leyo ke ngiyayithanda ngoba usuke uqale eli shotho nje wenza kancane kahle kahle
3: ngemasichana yaphela because in FM ukhuluma noThulane wala Mdubaduba ngifika isigodi oduma igama elithiwa uMantwish ye emasicha yabona ehle ukukhuluma ngaso ake senkeni ufika umuntu umsize uyaba yena akasakusize hawu kwangile phela manje hayi ubuya njalo futhi ngicela ungisize phela lana ungisize kuyabona ufuna usizo hawu dololo lutho usizo hayi iwant better master siyabonga kakhulu master ngibonga kakhulu uKhozini FM master ngibonge nakuwe master
0: nazo-ke asithole omunye ngala njengoba sesiyigoqa uKhozi sabona
4: yabona mhlakazi
0: Yebo uyabona njani?
4: Siyaphila.
0: Hayi siyaphila nathi.
4: Yini mfethu nami nginenkinga la kahle.
0: Mhm.
4: Mina ngijabule ngashabalala eRosestein Ulverhulst.
0: Yeah.
4: Nje inkinga yami la. Ngiphuza kakhulu. Nani? Ngithanda abantu besimane abanyana. Yazi ngisabathi ngizama ukubaleka lapho akubalekile
0: unayo into obonayo mhlawumbe ukuthi iyona le eyenza ukuthi lokhu udonseleka kulezo zinto
4: uthini mfethu
0: ngithi khona mhlawumbe into obonayo ukuthi isona sizathu lesi senza ukuthi ulokhu ubambekile kulezo zinto lezo
4: rati ufuka baba yazi mina bengiganile rati wangishiya lwakwami manje hheyi le nkinga ekona la iyangibhida ngingashiyeki nangibuyi
0: awunawo futhi inkinga mhlawumbe ye-commitment-ke manje kulaba abanye-ke ohlangana nabo ngoba usaneleya nto ukuthi washiywa mhlawumbe
4: ngithi commitment
0: sengisho lokulaba abakhona ke manje ukuthi kuyahlaleka yini khona noma nje mhlambe nakhona kuba into esikhathi ugxume futhi mhlambe usuthandana nomunye kanjalo kanjalo
4: ngeke ngathi ngiyazama abone ukuthi ukuthi uvuse futhi lo muzi usuthi bakwangibhedele manje ngibamba ngiyayeka angazi ukuthi ngiyafuzakala kanjani.
0: Hayi kuzwakele kuzwakele siyabonga kakhulu.
4: Okay,
0: siyabonga kakhulu. Kanti omunye ke ubhalile la uthi ke unjani simthande uthi ke ngilolu hlobo olusizayo noma kungasafanele uthi yazi ngikhipha ngisho into engazi kahle ukuthi ngiyayidinga ngiyisole futhi ngimlindile noma ke sengimnikile ulindelani Thabede Ophongolo. Omunye lapha ukuthi hey sabona mfokamiyeza uthi mina ke ile yokuba ke late hey baningi impela abakhala ngokuba late la asigcineke isikhathi abantwini uthi lona ke simthande unjani unhlanhlangwenya uthi ke hey mina yabona ke nginenkinga yokugembula akusayekeki. Omunye ubhalile uthi ke molo simthande mina ngithanda kakhulu ke ukhozi awu hey yabonake leyo ke into nayo ke esincomayo ukuthi ke inhle kakhulu lapho webani uswelihle Sjongo ya hayi ngiyithandile ke impela leya laba abakhala ngokhozi ukuthi ke bayalithanda ukhozi akulaleki ngaphandle kokhozi akukho kubiba kwethu akuwona umkhuba esiwukhuzayo lo sithi cha ibambe ngakho uqhubekani ke nilithanda ukhozi mlaleli sibambalana ke lengosi ke ethi ke ingxoxo sentatha kusa ke nangevike ezayo futhi ke sobe sinasuke lesikhathi sokuthi ke sikhulume ngazo ke lezi hlobo ezihlanganisayo nangusiphiwe Jula uthi ke type yam sana ke no TKO.

0: iyouth kiyona
1: sokhuluma la nomunye futhi simbonile udadewethu ethweswa iziqu esezingeni eliphakeme ngendlela esimanga njengoba ethweswe iziqu ze PhD igama lakhe uDr Mbali Yethemba Shezi lusuka kuphi lo luhambo lube isikhathi esingakanani ukwenza iPhD yakhe
2: uqale ngonyaka ka 2020 ngangiqala ngena ngiyosebenza eDepartment of Social Services ngathi manje wathi ngisebenza nabantu balomhlobo ake ngihambi ngiyokwenza into elikoleni ehambelana emayelana esondelene nalokhu engisebenzayo ngadecide ngaregister iPhD yami ku-Criminology and Forensic Studies
0: ezemfundo
2: ngonyaka ka-2023 aba bangani bami ngiqale nabo bayagqoka kabuvu kanjani ngabuyela ngonyaka ka-2024 ngabe sengithola-ke usupervisor omusha okuyena ongiholile uprofessor Sile kulelesekugcineni nasekupheleni kwemfundo yami ephele ngonyaka odlulile ngo-December ka-2025
0: iYouth kiyona noboniswa moto Mzebetshana.

0: kancane ikhume kumkhulu.
1: Yabonga weyikhoma.
0: Hawu uyedwa futhi eSouth Africa yekho umuntu.
1: Kuzakhele futhi. Siyabonga. Ngiyalithanda igama lakho iqhoma. Uyazwa ukuthi igama lensizwa. Ya, kuzwakala ukuthi cha uyabona ke manje ke ngincweka nensizwa.
0: Yebo, hayi
1: ngoku mfaka. Danko, siyabonga kakhulu. Sele obunye khona la ukhozi sawona.
2: Njani niyenze?
1: Yebo, ninjani?
2: Yeah, sikhona futhi. Naye gona chimisini sama ungubana lo. Usungapha manje.
1: Sengindawo zonke, angigwemeki.
2: Yo gcidana, nje semnyango nami lo ngiyela.
1: Ngiyabonga kakhulu uhlala nami nje solo sihambe kanje. Hayi. Ngiyoze ngiyoshaya u6.
2: Ngiyoze ngiyoshaya u6 ka nami nje hayi nje into engiyihlele nje hayi nje nesivakashi nje zami lapha kukhona umama kumele ezovakasha lapha ngishayela uWashini izandla zibuhlungu lapha kuWashini.
1: Hawu siyakubongela ke wenake uyabona.
2: Ya kumele umama ezongiwashela bakwethu ngiyabonga kakhulu.
1: Ngoba umunye akade ngilile thina uzobe eyiwashela yena. Hey uyabona ukuthi ngizichomane bafowethu. Nizixhomana
2: mina ngikhona ukuyiwashela ayengeke imbokodo ikhona.
1: He zwana phela wena ukumwasheleni noma ukhlezi kuwasha yena.
2: Hayi mina ngiwashi mina ngisengiphipho.
1: Mayithe ngile bake kuthiwe ithenga uyena ke.
2: Hayi yeye ku responsibility yami ukuthi funa ithenga yimina kuzene wathi.
1: Anzweni.
2: Sho.
1: Kuzakele phethu siyabonga kakhulu. Sithola umnye khona la ukhozi sabona.
3: Ngibona sabona baba mina.
1: Yebo yebo njani?
3: Siyaphila njani?
1: Siyaphila, siyaphila.
3: Uyabona ukuthi uphuma kangubani, ngena kangubani, ukhuluma nongubani manje esikhothe emahlutshini.
1: Kusho ukuthi inkosi akeke ukuba ukhozi kube isemabovini, akusekho khozi isemabovini la.
3: Nazo ngoba abasemabovini bayalithanda ukhozi.
1: Ngiyakuzwa mbovu.
3: Ngiyabonga kakhulu. Hayi mina kusasa namhlanje ngizobe ngilanga ngithi nginemtimbi ngizobe sidla inyama. So besikho boza ndoswayini program asemayezini namhlanje.
1: Awuzwa ke ngaye ngezwe ngapha kuthiwa ko Eastern Cape makuso kudliwa inyama umuntu nomuntu uphatha umese wakhe. Nani lapho nizo ngiphetha umese wakhe umuntu nomuntu eyisikelene.
3: Hayi angakithi hayi akwenziwa ke kanjalo kodwa nje kuphela. Siyaxoxoza esikebini.
1: Yeah. Hayi ngiyakuzwa mfowethu.
3: Nazo.
1: Siyabonga kakhulu. Uthi yobe yochobhoza lapha. Ngathiwa kabi ngithi hey impela. Kusho ukuthi inkosi mangabe ngoba phela makunemcimbi kuyenzeka abantu ukuthi sebethe ukuthinta lapha kwebabayo. Mangabe kuthiwa ke lapha ku Eastern Cape umuntu nomuntu ufika nomesa wakhe, mase bexakazisana ke. Sekukhona abangasazweni nje sekukhona osegcoba omunye. Kuba into enjani? Mase kuthiwa ke sibambana ngoba phela wonke umuntu nomuntu uphethe wakhe umese ke. Mase bexakazisana kuyaye kube kanjani? Kulungile sikho kodwa lapho ngikhuluma nawe mina mlalele ekhaya ongitshela ukuthi ke kuhamba kanjani, umise kanjani into zakho njengoba kuqala nje usuku lwangesonto uhlele kanjani? Ukhozi sawona.
4: Mawatha.
1: Yebo yebo ninjani?
4: Wethu, hayi ku right wena sokuhleli na. Namhlanje uyalapha lapha emnambithi kwagodi kugama induna yakhona lapha kwagodi usicelo ufoka khumalo izola ngikhona ngabe ukuya ngoba hey imicimbi kule weekend ithe chithisa la bengilapha lapha ephayekini ngasengulu izolo insizwa lo Brian wakambelebele beyokwembesa usindisiwe ehadebe lapha edinge basesikoleni engulu ephayekini kodwa ke namhlanje nje sengiyobona le induna lapha umphathi insizwa lapha usicelo wakwakhumalo lapha kwagodi ilokho nje ugcwanini lo myomnyama lapha emnambithi kwa-ini yabonga we
1: siyabonga ke gcwanini kulungile ke asihambe sithole umunye okhona la ukhozi sawona.
5: Mpokamyethu.
1: Yebo yebo ninjani?
5: Ngikhona mfethu kunjani kwa?
1: Siyaphila siyaphila.
5: Hawu simanga lo ngoba because nina kwamduku mfethu. Hayi, mfethu ngoba ngisilalele nje ngisilungisele igceke. Ngilungisele ngigceke mfethu ide beyilahla kimi nale. Ngisondele eduze komsakazi because FM lokho nje mfethu ngoba ngikwenza namhlanje.
1: Hayi kuzwakele mfethu siyabonga kakhulu yezwa.
5: Mpokamyeza omna ngiphendule yase Eastern Cape ngoba ngihlala kakhulu khona cha yebo khona uma bemcindzeni umuntu uphatha umese wakhe makosikumoka umuntu sokuthiwa kuyaqotshwa ayiqotshwe njengakithi ngapha KwaZulu Natal umuntu uphatha umese kodwa akwenzeki uthole ukuthi

0: sokusukela kokuxatshana khona kugwazana ngale mese basuke baqaphe kakhulu kakhulu kakhulu futhi ke uma uke waphazama laphana uyahlawuliswa ukhiphe ibhodla ilento i-case logologo nje uhlawuliswe ngimpela ukhishwe nasesidodeni bathi akuthi uhlala pha nemakhwenkweni uma kudliwe inyama wenze iphutha kumele wathi loyo nyama leyo awukuzukuyidla nabantu abangontanga yakho uze udla namakhwenkwe kude kube kuphela isigwebo kwase bakugwebe sona senza kanjalo ke Eastern Cape mfowethu
1: manje usukusukusa umuntu nje osedingisiwe
0: uma usudingisiwe nje futhi udla nabafana abancane inyama khona le nyama ekidliwe zingane lena eyithathwa kancane enekhumba kuthiwa idla nabafana abancane kude kube kuphela isigwebo sakho
1: futhi
0: kuba kuthi ke ibhondlela lenziwa base bakugwebe zona awugifanga nokudla nabafana abancane kuthiwa
1: hayi cha uqinile ngempela umthetho oba kunjalo siyabonga mfowethu ukuthi usicacisele
0: okay ngana kwethu ngibonga kakhulu mfowethu
1: nazonke hey kutho uzudingisa impela hayi ngathi ke ngiyayithanda ke leyo yokuqinisa nje zokuphepha mayihlangene izinsizwa samba ke ngo Amanda Black njengamanje ukuthi ke ithandwa ndimi ngiyabuya ngizolo ngiqhubeka nayo ngikuthatha nje.

0: Sikhathi ke njengamanje mzuzu ishumi ke neshagalolunye sele ngaphambi kubumbane ke ihora lesine khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM ohleleni ke intathakusa. Sahleli nami ke uSimthando kaMiyeza ngihlelisona lapha ke isikhala noma ke indawo. Angifuni ukuthi sigqike ngayikhuluma le ndawo bangihleka abanye lapha. Kade ngibambele uSiphiwe Sibiya ngasho ngathi ngisengahleli isigqikini sakhe ngisusa icansi lakhe makuyisifazane. Ngisusa icansi likazama amsele kungaligoqa ngalibeka eceleni ngase ngibeka isigqiki sami ke. Ngaqhakela ngoba phela owesifazane waqhakile yabona. So ke nami futhi ngeke ngiyothi waqala la ecansini lalo wesifazane. Ngisusile icansi lazama amseleku ngabeka isigqiki sami ke. Kade sizwa lapha ke uBrian Themba ethi ke Dominos. Kanti ngaphambi kwalokho uze uBolotsha noTenderness bethi ke jika. Ngishilo ke ngathi ke awungitsheleke nje ukuthi njoba kusuku langesonto yini loyihlelile uhlela ukwenze njani ke ngosuku lakho lanamhlanje uhleli lapha ekhaya. Ngiyazi abanye ke bazobe bekhathele beyimvithi bebuya lapha ke emcimbini kaMasikandi. Ngiyabona ziyabuya lapha kuGumasikandi Festival. Impela ziyabulalana ngiyabona noKhozi lukhona nabasakazi boKhozi impela bathi hey namanje usangathi nje angazi kusemini ngendlela eyiphenduka ngayo ngendlela eyibuya ngayo wena ke uzobukuphi uzobukhathela uvela ulele kade vuma umunye la wathi mina yazi ngendlela nje engifisa ukuba neqiniso ngayo ulalele wonke umlaleli mina hayi ngizobe ngiphuza amanzi nje ngiphuza amanzi hawu ngaqale ngancoma nami ngenhliziyo ngathi hawu hey wazi waphila ukuphila okunempilo wazi waphila ukuphila okuhealthy lo mlaleli wathi cha lawo manzi ngizobe ngiwaphuzela ukhipha ibhabhalazi. Ehhe wakhuluma nje iqiniso ngiyithandile ke nale ukuthi uvume ungazenzi ingcono ukuthi hayi ngikuthi nje vele mina ngumuntu wamanzi ngumuntu oyinto eyi-right uyayizwa loo nto
1: ngibingelele nami uKhozini kuyisonto ekuseni uMathembe Mngoma emlazwe makatha mina ngizoya emeseni nje elingena ngo-8 ngibuye bese ngiyihlalele ekhaya wemakatha ngicela bandla ungisize ngidlulisele nakumyalezo wami engibona ubalulekile enhlizweni yami ungibongele kubantu balaphaya endaweni yasemagcobeni bonke omakhelwane nezihlobo ababanathi kusukela ngomhlaka-27 kwazoba umhlaka-3 sifihluziyanda ngiyabonga uMathembe Mlazi.
2: Hawu umsakazi wami hayi waze wadonsa bo awudonsile bandla ha phela sekuyi-overtime phela le manje ha kusha u-6 away yes kodwa is fine nginawe vele nami ngihlezi just ngikulalele nensizwa abona insizwa ekhulumayo lena iphawula ngendawo yase-Eastern Cape ikhuluma iqiniso lonke isolodwa kuba njalo nje asifani nathi uphathe isikhali manje ufuna ukugwaza abantu lapha mase kunenhlonipho ya futhi uma ungenawo ummeze uthatha isigaqelo senyama uhlale ecaleni uzidlele yona akunkinga futhi hayi kinkinga uyikhume nje wedwa
0: hayi cha esinye isifundazo lesiya kulukileke asithole omunye okhona la uKhozi sabona
3: sabona makajaya
0: yebo ninjani
3: ngiyaphila ngize kuwe
0: esiyaphila siyaphila nathi
3: ubingelela umlindo zibuzz voice ngingowasechivile kodwa ngilive releme eBuffalstrine hayi no mina ngihlalele nje nomndeni wami nomama sidlalele nje ngamanje mfowethu uzobe nje ngihleli naye imini yonke iyanamhlanje
0: niyipholele nje niyipholele kungonakele lutho
3: kungonakele lutho nje ingane yakwethu singenankinga ingane zami emakathave zikuthanda ziyazitha ngivusa impela sifuna ukulalela hayi
0: aw nkosi yami aw ngiyabonga ungibongele
3: ngizokubongela mfowethu zikuthanda kanje
0: nazoke
3: nazama magic
0: nazoke siyabonga kakhulu nazoke buzz voice
3: okay
0: nazoke siyabonga kakhulu sithola umnye khona la uKhozi sawona
4: yamkhaya wami
0: yebo ninjani
4: ukhuluma nawe uVusimuzi bongumusa Brenda Mkhize Jabavu Ntanda
0: yeah ma pre
4: ngode sami bengibe endaweni ebuya khona lempefungo ziphese esoshini bese mingabe nomzawa wami wayewumabhalane wenkosi engasayakhothama naye endazi okay bokufebheni nkulu izolo bengile endaweni yase-Saint-Pisini khona la enkandla ngasekwagugu esikoleni bengifihla osinaye emaromini kumankumalo kwamthalane namhlanje-ke ngizobuya enkonzweni yami la emaromini-ke la ngasemphembe esikoleni kangifundisa kusona ngena ngo-9 sophuma u-10 emva kwalokho kunomshado lawangubane umfana kuthiwa ucebo ushatshelwe intombi yakwantule ejokweni uzobe sengibuya sengena emshadweni uhlelo kabrand luhamba kanjalo namhlanje
0: siyabonga-ke mabri sitholeke omunye khona ngala
5: salibona ekhuzini phela kodwa sikhona nathi usenqudhu yamanje sifisa ukuthilezea emashisheleni i-5 Hayi nje akhala ngiyavuka nje ngamathi ngiyongena nje emsebenzini. Suka namhlanje hayi. Emsebenzini namhlanje phela ukukulala. Soze ngiphumule ngolwesibili. Hayi ngiyabakhuluka bakhona mfowethu ngiyabakhuluka bhuti wami. Sikulalele nje kuthenda kakhulu ukhozi lemba phambili. Khosi labantu, danku. Usifiso ukuthi lezi nqoto mashishelini bayo.
0: Siyabonga lapho shenga sithola umunye khona la ukhozi sawubona.
6: Mamyeza.
0: Umyeza, into ozoyihlawula, into ozoyihlawula. Ukhiphe loma.
6: Uyaphila malokazi bana kwami.
0: Loma uzokhipha usukhalo uyangizwa yini? Loma ofake ekuqaleni uzokhipha usukhalo.
6: Eh.
0: Alright God.
6: Hayi ngi right, hey yabona impela malokazi bana ukubula. Hayi besisoke impela ke sibambisane makoti kamfoti ke siyowasha nje ingubo zami namhlanje. Siwashe manje ke nakho kule kude ngizovuka nje ngedwa ke ngifake ebhaveni bese ngiyowasha ke zonke namhlanje ingubo zami zokulala.
0: Okay kulungi ngaze ngagulelwe intatha yazi ngiyagulelwa. Ngiyagulelwa ngazi lokuthi ngeze njani ngazi lokuthi ngizothiwa ebani nasabeliphi ngoba phela kuseyintatha manje ngizovusa abani.
6: Ngishumla kaXaboko ukhe emahlabathini akunakinga ke makoti kamfowethu.
0: Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu nonkosi.
6: Yebo.
0: Nazo ke. Asolo omnye khona ngala ukhozi sabona? Ukhona?
7: Ikhona njalo.
0: Nazo ke nazo sikhona nathi.
7: Hayi ukhuluma nomzamo umgcenyeza lapha eFriday kwafuthi besigodini sasekhaya. Mhm. Ya, mina ngisonto lami nje ngizobe ngishaya ukuthi ukuthi ngirelax. Ngishaya iwashini nje into enjalo. Yeah, ngibonge lokhu.
0: Wena unayo uzokwashela ngizwile abanye besiqhoshela la bethi mina ngizowashela umama la.
7: Hayi ngizoyibambela mina.
0: Uthe lo munye umsebenzi wakhe uthe yena athenga insipho kuphela. Kulungile futhi siyabonga.
7: Okay, hayi ngibonge futhi ukuthanda kakhulu mama yazi indlela akuthanda ngayo.
0: Usho kanje.
7: Hey, ithanda kakhulu phela.
0: Ah, ungibongeli uyezwa.
7: Okay.
0: Endazo ke. Eh asambe ke sithole umnye khona ngala.
8: Awusuka madoda ezazalwa zembetho umfo wamyeza. Sevuke nje zodablisha nje kusa ngapha ngishilanga. Hayi kulalele mambane yami. Akusasekusa ke. Akusasekusa. Bese ngithi usuliphasela uzama. Kanti lizomngena eShibobo uzama hayi. Igama ngophilane ngontozi mshela ngamehlo ngomntana.
0: Nazoke siyabonga kakhulu sambeke njengamanje nangubonge izwe emabandla uzothi ke lapha ke walila uyabona ke emlalelo uyazi lapha emveni kwehora lesine suke sesingena kwingosi ethi ke phakade lami sewaphenduka isitha kimi sifuke sikhuluma leyo ndaba leyo ukuthi yini le eyaqhatha nomuntu impela owawubambisene naye kukuhle ubonge izwe emabandla walila

0: friend Mtambo uthi ke unguwami kanti ke ngaphambi kwalokho kade siza lapha ingoma emnandi kakhulu nayo ke esithola lapha ke ngozano umpumi uthego AMG usempeleni ke nobani lapha na nosibuya uyabona kamagama ama 2K bebethi bona ke ngibambe i remix le usibuya khona ngabona nje ukuthi kubhalwe kanjani ngabona kunanosila lapha uyabona uyabona impela nje le genge le yethu le endala sine sibadala ngabe udide ukuthi sekucibu noma sekubani kodwa uyabona oh kahle kahle usibu lo ukuthi sebembhale ngalendlela yabo ehe yama 2K uyezwa manje ya sihamba ke ngaphambi kwalokho ubuzwe lapha ke ubongeziwe mabandla bethi ke walila selibumbene ke ihora lesine laze ladlula njoba ke imzuzu njengamanje isisho khona ukuthi ke ayibe mine lishayile ke ihora lesine ekseni khona la emsazweni ukhozi singena ke kwingosi la sisho khona sithi ke phakade la sewaphenduka isitha kimi sibuza kuwena ke mlaleli ke ukuthi yini le eyaqhatha noma eyaxabanisa nomuntu owawuthandana naye ngalendlela ukuthi wayeseyiphakade kwena kodwa hey kwavela ukaphenduka amatafula kumanje ninkukhu nempaka anibhekana impela sifuna ukuzwa ke kuwena ukuthi kwenzakalani ke phakathi kwakho nesithanda sakho omunye uthathe mhlawumbe impela basebethandana eminyaka omunye basebenanomntwana noma abantwana kodwa hey kwavela kwathi gwiqiqi kwaphenduka amatafula namhlanje ababhekani ehe ukuthi noma mhlamba abanye noma benengane uthi omunye noma efona efuna ukukhuluma nengane uthi nesedlulisa ucingo ngikhuluma abasabhekani nje sifuna ukuza ukuthi konakalaphi khuluma nathi ke lapha ke ku 0860002437 ngale kwalokho sithumele li voice note lapha ku WhatsApp uthi 0791639874 0791639874 usizwe ke indaba yakho ukuthi wena ke yini le eyaqhatha nephakade lakho sambe ke sidonse lapha ke Mr. Chillax SA uthi ke kuzovela masibuya ke sikhuluma nawe
1: sometimes to give up in life

0: Mr. Chill SA utheke kuzovela khona la emsazweni wakho uKhozi FM. Sikhathi ke njengamanje mzuzu isishaka lolunye lishayileke ihora lesine. Uhlelo intatha kusa usahleli nami kuSimthande wakwaMyeza. Ngihleli ke endaweni yakhe ke uzama Mseleku. Asambe ke sikhulume nawe ke njengamanje sikwingosi la sisho khona sithi ke phakade lami. Sewaphenduka isitha ke ngifisa ukuthola ukuthi yini le eyaqhatha nomuntu owuthandana naye usebudlelwane nobuhle. Mhlambe futhi njengamanje sinanomntwana mhlawumbe ninamntwana kodwa indlela enanixhumele ngayo yeyi wawubonti cha ilona phakade lami leli kodwa aphenduka amatafula kwathi guqiqi hawu namhlanje anisabhekani lokhu kwangempela ngifisa ukuzwa ukuthi ke yini ke leyo ke eyaniqhatha kwaze kwaba kanjalo sifike kanjani la sikhona thumela ke ivoice note ku WhatsApp uthi ke 0791639874 0791639874 phinde ke ungishayele ucingo ku 0863002437 0863002437 asiqale ke lapha ya ocingweni sithola khona la uKhozi sabona
1: Khozi hamba kanjani ninjani futhi Simthandi
0: siyaphila singeza kuwena
1: ha ukhuluma noThemba lethu umshana ekhaya kulaphana emashobeni empakama ne ah ngiyajabula kakhulu ngizothanda ukuthi ngiyithuthi kuphazi kancane esihlokweni ngingazi kodwa noma ngabe ngisibelekile kuna
0: ya ithini indaba
1: indaba inkulu ngiyayizwa indlela echaza ngayo futhi njengoba sengishilo iphika noThemba lethu umshana Ikahle kahle ziyawushaya namuhla ukukhetha umalume wami lapha uphilano wakhaya. Angibonge msazi ngixolisa ukuphuma ehlokweni.
0: Oh, okay. Kulungileke asithole omunye khona la uKhozi sawubona?
2: Siyakazi njani?
0: Siyaphila njani?
2: Siyaphila manje.
0: Yebo, yebo. Usekhona? Oh, okay, akasekho ngala sibheke omunye la uKhozi sawubona?
3: Ngibona kunjani?
0: Siyaphila singeza kweni.
3: Ngiyaphila la kusenzo ngoba na le Kramstad.
0: Yabona
3: mina idea ukubalisa. Yeah, ngizangazwani. Uyabona wathi ukuthi la. Ethi se wathi akafuni ukuhlala ekhaya. Ngona nje yena ufuna ukuhlala le job ukuthi manje ngabona ukuthi hayo ngathi ngithathelana into njalo. Ngithathe ngilobola idolobho.
0: Kwakuyini isizathu sakho sokuthi awufuni ukuhlala edolobheni?
3: Ndiphela ufuna umsebenzi, kodwa manje ngaleso sikhathi ufuna umsebenzi. Bengasebenzi futhi umsebenzi ongayethe engawutholi. Manje wathi naleka bo housewife. Uthi mina cha phela kungani nge-understand ukuthi-ke leka bo housewife. Kodwa kwamanje ngoba umsebenzi awukho. Ihamba akuhlala ekhaya angiphili ke mhlambe uze kube khona umsebenzi ofudlelayo uma uzobufuna umsebenzi hayi wathi hayi ngeke
0: ima manje bese nishadile
3: cha besingashada
0: oh manje mawuthe ekhaya ubuthi akawuhlala kuphi ekhaya liphi ke ekhaya kini
3: kephi
0: nobani mhlambe ubezohlala nobani khona bani mndenini umama ezala kanjalo
3: khona udadewethu no aunt khona
0: okay abazala baseke shuthi ke okay hayi ngiyakuzwa kwaba yona into enhlukanisayo kanjalo
3: yebo
0: okay hayi kuzwakele siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu ukuthi hey phela yabaqhatha le ndaba ukuthi engathanda ukuthi uhlale ekhaya kubo noma babengakashadi ngokusemthethweni kodwa uthi nje hayi akayithandanga le nto ukuthi sibambisene la ebudlelwaneni bese uthi wena ufuna ukuhlala edolobheni wathi ngifuna ukuhlala le ekhaya mangenjalo ke kwaba ukuphela kobudlelwane ngifuna ukuzwa kuwena ke yini le eyakuhlukanisa impela nesithandwa sakho impela lesi esasiyiphakade lakho kodwa namhlanje hawu ninkukhu nempaka anibhekani inhlobo asithole omunye khona la uKhozi sawubona Ngiyaphila ngeza kuwena.
2: Bethu mina nginenkinga enkulu ngiyabonga ukuthi angenzi mhlawumbe ethamini mina. Ngifanandisa lokwadukuza umkhulumeli wabantu. Kunzima yazi ukuthi njengamanje inkukhu nempaka ngenxa yokuthi ngifuna ukusiza iy'ngane zami engizalayo emaceleni. Angazi ukuthi lento ngayithini kanti abantu besifazane kwesinye isikhathi banjani and ngiyamnakekela inganginakezakhe and I don't understand. Ngabe njengamanje confused ngakho and angazi
0: ingane etholakale nini lezo ukufice nazo noma
2: konke nazo ingane lezo and ezase ngiyinakekela and ngiyenze zonke izidingo okufana bezinto obaba wazo ingane yabo. Ngayinga ukuthi nginalento ukuthi isembathi. I think so for it. Ngiyakuzwa ukuthi nginempaka isilungile. Yabona manje angazi noma ngimuva noma ngiyaphambili ezinyamthani okay fine. Yena mhlawumbe ubona ukuthi ngiyithanda. Angeke ngabelana noma wengane noma isithandwa. Yabo. Ngeza cheese eyilapha. And iphunga. Ukuthi ngiyabukuthi kusam lapha esikoleni ngiyafika iy'ngane mhlawumbe yifunda ndawoni zonke um ngihambele ezinye iy'ngane neyami enyenkinga lapha angikwazi lokuthi ukuphathipheytha lapha yabo iyabona ngani nangiba okay ukuba yi-stepfather ukufundele into eyiqhamukelayo ichinde.
0: Yeah. Manje mechaza yena ngokwesizathu sakhe uthi inkingi kuphi?
2: Inkinga ke yena useyikhulume kahle namhlanje kuzona noma ulokhu zane kube ngathi mina enginenkinga yabo. Kuma nje angileke angazi noma ngihlezi ngihlalelele inkosi noma ngifona namhlanje yona lento engenza ukuthi ngibe less depression ngoba ngiyazi ukuthi angikho right. Ngidumile kanjani kuyazi ukuthi uthinandisa umuntu onjani nahlahla and le nto ngiyisho ngoba ngiyabona nje manje ukuthi ayinyeke ngongophethe iy'ngane zami mina ongenani ngazi ukuthi angingayeki umuntu engithanda naye angihlaleke.
0: Yeah. No udabula ucayi ngempela ngoba iy'ngane ezakho uzozithini manje uzozithini eyi ngiyakuzwa mina
2: yabo ezami iy'ngane ekugcineni izona ezongingcwaba yena ngitshe ngingcwaba
0: hhayi
2: why thina singamadoda sihluleke mina yabona angikho right.
0: Hawu nxese futhi ngiyathemba ukuthi udouble uzokwazi ukuthi-ke ngelihlaleleke phansi ngempela luthinde nanomndeni wonke ngoba ekugcineni kosuku uma ngabe wena ungasekho ngempela empilweni ey'ngane zakho okunye futhi lokho nalapho futhi umndeni ungangenelela futhi ukuthi cha ngeke ndoda. Manje ngiyabona impela ukuthi into le edinga khona ukuthi ikhulunywe njengoba ukhuluma nje kuhle ukuthi ukhulume futhi ungazizi unecala ngokukhuluma ngoba le nto idla wena ekugcineni. Siyabonga kakhulu mfethu, sikufisela nje inhlanhla ukuthi engathi lolu daba lingalungiseka.
2: Ngiyabonga mfethu ngoba enye into embuye engayicabanga ukuthi no njamanje njengoba ngithi angazi uma ngemuva noma ngiyaphambili
0: Yeah. Hayi siyathemba mfowethu ukuthi engathi ungathola nje lapha emndenini kwabadala nje abangakwazi ukuthi bangenelele abe phakathi nendawo izama ukuthi ilungiseke le ndaba ngoba ithinta abantwana. Siyabonga kakhulu.
2: Njalo ngiyibeke emuva mina ukuthi ngiyibeke emuva mina umkobo ngoba ngicabange lomunye umuntu phambili. Hayi,
0: kuzwakele mfethu. Hayi, ehlisa umoya, sithembe nje ukuthi kuzoba

0: nabantwana bakhe. Okay, ikakhukazi ke futhi ke mase kuzoba ke ngesandla somuntu mhlambe okuficile usuvela ukade uyiqalile uyipush impilo ukufica nabo abantwana bakho. Kulungile ke siyabonga kakhulu ake sithole omunye umlaleli ngala.
1: Ngibingelele emsakazi kuwena nabalaleli umthokozisi lo Elinsgrove endaweni yakambabane. Hayi mina ngazi nje koma kuye ngane zami ukuthi iyiphi inkinga. Hayi angazi bese ngibayeke nje angazi uNkulunkulu nje njengoba ngiye esontweni nje namhlanje angeke ngibekwe izandla lokuthi ngibe sengibashiye nje bagcine sebengizonda-ke kodwa cha iy'ngane zami zona-ke ngiyazithanda ngizithanda kabi iy'ngane zami kodwa nje ngigcine ngibashiye manje ngibona ukuthi kuba nenkinga yokuthi ngibashiye bagcine bengizonda uNkulunkulu nje akangisize-ke kuleyo ndawo ngiyabonga umthokozisi lwembabane eward 7 kambabane
2: Ngiyanibingelela ukhosini ngiyakubingelela Martha ngisacela ukungazisha igama lami mina eyangiqhathanayo eyangicasula ukusimilo wengenaso isimilo mase ngimbamba emaphutheni bese ngibeka isandla laba lodo usuku la engaziphindiselela khona ngambhanqa nowodrophu kwanje wathi ngiyamshaya ngathi ngiyazivikela ngaphuma lapho kuyena njengesivalo sechampagne ngathi bhonqo okunye futhi indoda ikhulumela imali yeqolo hhayi bobafethu amadoda manje indoda ikhulumela imali yeqolo hhayi bafethu ngaphuma ungophuma awuNkulunkulu kaningibekela izinto ezirayithi zimami ngerayithi yo angishodi ngalutho lolo qolo elikhulumela ngilisenda lihambe ngalolo suku lalingangenzeli lutho ngiyabonga
3: Ewa mathe ngiyabingelela ukhosi sozo kusefem hey no ngiyashela kodwa ngimthanda mamatha sisihlezi cishe tre zonke kodwa la ngishintshela khona angazange ukuthi kwenzakalani ngoba wayesejola lapho kwemayejola wahamba wayemaphoyiseni wathi ngiyamhlukumeza mihle kungibophisa aphoyisa afika abona vele ukuthi hayi lento ayishoyo ayikho nje hhayi angishiya wahamba ze-broshen order ngavele nje ngahlisa umoya ngayithulela ngayimaproshen order ngayala manje asibhekani nje lutho nasibhekani nje ngayithulela ngaze ngibe ayithula zibe nenkazi ngimzondo nje ngayithulela nje ngambuka andithini manje nje hhayi ngaqhubekela nempilo yaba right ngarelax
4: kunjani wevokamyeza eyi wayithinti indaba enkulu ayithinti indaba enkulu uvokamyeza eyi mina uvokamyeza eyi ahlukana nomuntu engangithandana naye uvokamyeza Eyi angifuni ukuqamba amanga loya muntu loya wayengithanda ngimthanda nami kodwa iyodwa into engayifuni empilweni yami eyi utshwala wayengikhuze ngikhuzeyile seyakathandi le mpilo yami lotshwala nabangani kepha eyi ingamlaleli ngiqhubeke ngenza noma ngikhuze phindelele eyi Echa ayithandi le mpilo yami ngiyiphilayo yabangani notshwala. Eyi. Eyi vukamyeza laba lini ilanga. Thatha isinqumo ingane yabantu yadaye. Isikhulume kwanele iyaphuma yona iyahamba. Ngayitshela ithi iyadlala. Ngitshela isazobuya hayi lutho vukamyeza. Kuze kube namhlanje. Hayi. Angifuni nokumbona la ngihamba khona nje. Uyambona ukuthi uyangizonda uzonda sazona angizondise ngisho nengane yami ngisho ngithi ngizama ukuthi chaza angikhoni ukuchaza enganeni yami ukuthi kwenzakalani uyabona nje akafuna ukuthi ize ngizondelane nengane yami ngendlela nje engakhandi inzondo kuyena eyi vukamyeza ngiyafisa ukuba isikhathi siyahlehliswa siphindisele imuva ngabe ngiyahlehlisa kulungu zonke amaphutha manje eyi akusilula mfukamyeza ngalahlekelwa yikho konke ngenxa nje zotshwala mfukamyeza eyi ngiyafisa abafowethu bekubheka uphuzo udakayo uthi ubingozi umuntu uma ekhuza ngalethi kuyeke.

0: uqhubeke ulenze ngenkani. Eyi Vukameza, kulungile. Mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyophola, kodwa hhayi, ngalahlekelwa umuntu engimthanda, naye engithanda futhi engaphrithile, engithanda ngayo yonke into, because wayekhombisa ukuthi angithanda, uyangenzela noma yini. Kodwa nje eyi, waphuma laba linye kimi. Hhayi Vukameza, angazi noma ngiyophola leyi. Kulungile.
1: Sawubona wemakatha, ukhuluma noJabanade bemnambithi eThakane. Hheyi wemakatha, wazi wakhuluma ngento enzima kangaka. Hheyi mina ngike ngaba naye umuntu wesifazane. Hheyi kade ngiphatha kahle, kade ngiphatha kahle. Yazi wemakatha, bengakaze ngiphathe ukudla okulalile kwayizolo. Makatha bevuka ngo-3 angiphekele. Yeyi ngama-weekend, ngolwesihlanu nje bengikhandela amakhekhe. Kwalikho ikhekhe belingakhandwa la ekhaya, eze khande ngishiye ipizza, ethenge nje izinto impela. Awu kuthe ngelinye ilanga makatha bangibiza bakubo, befuna ukungibona. Awu bengangithanda bakubo. Yeyi bangicela bathi hheyi umphathe kahle-ke lo muntu. Hawu emva kwalokho namakatha ngalokho ngahamba ngaze ngayokhipha iy'nkomo zami lapha kubo, ngalobola. Hawu ngaqeda, hawu ngithe uma sengilobolile, hawu ntombazane yaqala yangishintshela. Kwakuthi nasemsebenzini ngangeniswa ebusuku kuphela, ngisebenza ebusuku. Hawu ngithe nje ngisemsebenzini ngelinye ilanga, ngithi ngemsebenzini bangijikisa belungibathi hhayi i-material ayikho iphelile. Makatha eyi ngabuya ngani uma ngithi ngiyongena ekhaya, ngifika ekhaya ngibona imoto isebaleni. Hawu nayi nendoda iqhamuka ne-BVD endlini yami phakathi. Eyi ngama ningakhexeka umlomo. Eyi ngakhala wena makatha, eyi inhliziyo yabuhlungu. Eyi waze waphuma, wathi ukhetha ukuthi aphume uhamba naye indoda. Hawu emva kwalokho kudukuduku usengiqambela amanga, usengibuyisa, uyangibophisa emaphoyiseni. Ngalelanga nje ngasikhathi kuluthwa makatha, mina ngakade ngiboshwe ngayizolo lokhu ngane. Hheyi wemakatha, eyi umuntu wesifazane oyinkinga. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu makatha.
2: Hheyi kunzima ngempela kwezothando. Uyabona uma uzo ulaleli, uyathola ukuthi abantu balimele futhi balinyezwe abantu abasuke bebathembile. Ngaphela abantu basuke bethandana, nisuke nithembene impela ngayo yonke into. Yena umuntu osukazi cishe yonke into ngawe loyo umuntu osuke kanjalo. Ngiyabona impela ukuthi cha impela, hhayi abantu bayadinga ukuphola bafowethu, nxiseni nje. Kodwa into ebalulekile yikho ukukhuluma kanje. Ehe ngeke ngisho mina ukuthi kusekuhle impela umuntu uma esakwazi ukuthi akhulume, singezwe izinto ezinkulu ezisabekayo kusasa. Mase sizwe uthi indaba sesizwe emva kwendaba ukuthi kwakusuka la wayekade thuli nale ndaba egqishelana ngaphakathi. Hawu kuthe kuhamba kwakusuka kwasekuthi qhu. Uyayizwa loo nto leyo? Ngiyayithanda impela mangizwa amadoda ekhuluma kanje. Futhi ngiyacebisa impela ukuthi cha, nala emsakazweni siyayigqugquzela indaba ukuthi khuluma ke nabanye abakhona lapha emndenini nasemphakathini, ukuze ukwazi ukuthi ulapheke okokuqala. Okwesibili, uphinde ukwazi futhi ukuthi usithole nesixazululo. Kakhulukazi njengoba adingizwa nje la ngithi umfeni uyandiza lapho bekhala nangabantwana bakhe. Uyayizwa loo nto leyo ukuthi-ke akasakwazi nokuthi axhumane nabantwana, nangu nomunye naye uyayibeka indaba yabantwana. Ikuswe kuyinto-ke le inkinga eqhubekayo leyo, sibona ukuthi isingaphezu kokuthi mhlawumbe sesihlukene, isingaphezu kokuthi asisazwani, kodwa iyadinga ukuthi kunemphefumulo la eyabantwana bami engidinga ukuthi angiqhubeke ngibe khona ey'mpilweni zabo, angiqhubeke ngikwazi ukuthi-ke ngiphilisane nabo. Okuyinto esikudinga ukuthi-ke leyo-ke ayixazululeke, impilo isaqhubeka. Uyayizwa loo nto leyo? Asikaqedi-ke njalo, saqhubeka mlaleli, nawe sisakunikeza ithuba lokuthi uqhubekeke ungene lapha kuWhatsApp, usithumelele i-voice note uthi-ke 079 163 9874 079 163 9874. Ngalokwa lokho kuzoshayela ucingo lapha ku 086 000 2437. Sambeke lapha-ke sigwinye amathi kafushane ngengoma kaKheli Khumalo uthi-ke ngiyasithandela. Siyabuya saqhubeka.

0: Kelly Khumalo uthi ke ngiyasithandela isikhathi ke njengamanje mzuzu amashumi ke amabili ke nesishiya kalombili esele ngaphambi ke kubumbane ke ihora lesihlanu sihamba ke imlaleli siqhubeka nje nawe sixoxa nawe abantu bayagonyuluka siyagonyuluka sikhuluma ke ngokusenhlizweni zethu kulezi sikhathi sikhuluma ngendaba ukuthi ke yini le eyakuxabanisana nomuntu impela wayiphakade lakho sithi oh hey phakade lami sewaphenduka isitha kimi kwenze njani sifuna ukuthola lokho ukuthi ke kwenzakalani ke yezwa impela indaba zinzima ke eyiphuma la kulesi sikhathi kodwa ke ake sithole kabanye ke lapha ke ku 0860002437 ukhozi sabona
1: Senta
0: yebo yebo njani
1: yebo Senta usaxele ukungazisho
0: yebo yebo yebo
1: kodwa ke sizoqala ngibonge lo mama lo kade ephumile ethi indoda wayibhanqa ke lokho nokulowo job hayi lokho akwenzayo ngathi kuhla akafani nabo abanye abavele begwaza indoda ilele embhedeni besithi beyivikela cha lona wenza u-one bangabe esebenzisa amandla hhayi ukubulala ngiyambonga kelo mamba lowo cha ekwelami iphakade saxatshaniswa ukuthi ngathi ngisakashele ngehla nje emotini sengihambe kancane wayesehlangana naye ngathi mina awu uyaphi wathi yesontweni hhayi phela ngeke usaye esontweni mpela nakho sengifikile endlini hhayi cha wavuma sahamba-ke saye ekhaya kubo masifika lapho ekhaya kubo hhayi wayesehlangimela egedini usawulungisa endlini hawu ngase ngilindile ngalinda hawu ngalinda kwaze washaya isikhathi eside kambe ngilindile base sekuqhamuka omunye sengathi awukhothe uyalapha endlini baye uyangena lapha nekhaya kubo futhi ukuthi akekho ukuthi uhambile wayesontuzi awu wahamba washiya umuntu esangweni ethi usawulungisa endlini cha wesekuthuba ebesethi-ke omunye hhayi ithe emhlanganweni womunye umuzi ekwesinye isigodi cha ngihambe-ke kuleso sigodi leso-ke fike khona-ke cha khona impela nali ithende hhayi-ke ngoba vele kuthe kuzala ake ngimqalaze qala hayi angimbuni lo muntu lithende kulona likhulu kodwa ngimbuni ngase ngithi ake ngibambe incwadi ezofundo ngoba kusasa uzothi hhayi bengekhona futhi ikhona ithende belilikhulu ngayibambe incwadi ngase ngibambe amakhandlela ma ngibambe amakhandlela hayi ma sebuye ekuseni sesibonana uthi hhayi ubekhona hawu ubukhona hhayi ubukhona yiphi incwadi ebekade ifunde athi useyikhohliwe hawu amakhandlela bemangaka athi yena bewu-7 ngathi awu unamangake ngoba amakhandlela ade ewu-2 saxabana lapho okushutho ngangokuthi impela ngo-94 impela edolobheni sizodwa sishawulayini waye besepushuka eya kwabanye ababe phambili nami ngahamba ngawonqe ngomama ngathi ngengokuthi nami ngilandele nango eduzane bathi ngena-ke ntanami ngangena wathi evote lami ngangivote bangabe siphuma lapho ekuvoteni hayi wahlamuka umuntu bahlamuka umuntu ayibo base ngimfica lapha ngifika senamanye abantu ababephethe ibhamu hawu abaphethe ibhamu laba bantu eyi ma ngithi ngiyakuyena ucala amaswidi kulona omunye umuntu ngithi mina lo muntu ngoba uyazi ukuthi mina nginemali yomhlaba wacala amaswidi kulo muntu lona yathi le ndoda lena uthini wathi uthini ngithi mina angazi ukuthi kwenzakalani lapho wasondeza indlebe yakho wayibamba ngomunye wathi angithi ukuthi uphili hey ngabona athi zofika ingenki lamanje lapha mina avele ngahlehla bacabanisa yilokho-ke nephakade lami babhayi-ke imhlaba
0: sebonga kakhulu solomunye okuyokhona ngala
2: mbonyeza ngiyabingelela mtata wokuso hayi mbonyeza uyabona-ayi kona kuyadingeka mpela ukuthi kungaze kuhlukumezeka iy'ngane mase kukhona iy'mpawu nje zokuthi angisabona sobinye kuyamele ukuthi ningathi niyachenga uyasesa iy'ngane zingazithi ngoba masozeloku ningabona sobinye isikhathi njalo nje ngaphambi kwey'ngane ziyahlukumezeka phakamise nasey'kolweni ngiyabonga fanele sizwadlane nesimenyele -free state ngilayime phasengekantanje
3: kulisimsande hhayi wayithinta isihloko hhayi ngizocela ukungazisho but kodwa nje eyi umama okazi ube-right wangishiya umuntu engangithemba ukuthi ngizoya kude naye nempilo wahamba nengane yami uthembe sihambe nengane yami ngoba ngokuzalwa uzalwa emelimoto emfana ufeli kuthiwa umfana ufeli is good but nje kwathi kwecinyaza kuthi usegoli kuthi emeswa kulo nyaka wathatha ingane wayishiya kubo emelmot. So nje eyi, angisenalo ithemba lo muntu wesifazane, futhi engangokuba nanokuthi angiyafisa noma phela angiya ngizenzela. Kodwa nje eyi, kuba nengane sekuyinto ethandwa ngabe inhle kumina, cause wagcina ehambe nengane yami. Kuye manje ingane yami angiyazi ukuthi iphi. If ngimthola la kwezokuxhumana ngakhuluma naye isikhashana, wangibhulokha wathi ngizombangela inkinga othandweni lakhe. Angazi noma mina angifuthe ngifuna ama-love back yini, but kodwa eyi, impilo ayifuni ukuba right. Nanokuthi inhliziyo yami ayifuna ukukhuleka mayelana nengane yami ukuthi kuyimi, ngoba ngilele nje yona ethu yenzani. Eyi, njalo nje indaba bhotoma.
0: Ya, kunzima impela-ke uma ngabe sekufike lelo zinga. Sithole omunye khona la ukhozi, sawona.
4: Yebo, sawona mfethu.
0: Yebo, ninjani?
4: Hayi, siyabonga mfethu. Khuluma nge esiya sisihlumela nje.
0: Eh, ulayini wakho yaza umuhle kahle hle.
4: Eh, umuhle mfethu. Ka, yaxolisa
0: mfethu. Unakho ke sekukahle ke, ya, ya.
4: Hayi. Mina ngeke ngagileka mfethu. Ngeke ngahlala eGoli. Ngithandana nomuntu, ngamfunela umsebenzi eqhiphe esikoleni. Komunye umlungu. Umlungu wakhona bengivamise nje ukumfonela sibuzana impilo. Ngelinye ilanga kwashona omunye umfowethu kufanele siyomngcwaba eMaritzburg. Hhayi, ngithi-ke hhayi, ngizohamba ngemngcwabeni. Yathi naye hhayi, ngizoya emsebenzini. Naye ahamba emsebenzini. Kanti hhayi, kutholakala ukuthi bathi-ke baney'nkinga le Maritzburg. Kwakunesikhathi sokulwa kakhulu, wathiwa ngeke sikwazi ukuphumelela. Hhayi, ngihambe ngiyihlalela endlini. Hhayi, ngithi uyabuya emsebenzini, hhayi lutho. Hayi, nilale, hayi, ingane yabantu, kathi wenze njani? Mhlampe limele endleleni, hayi. Hayi, ngifonele emsebenzini ngakusasa. Bathi hayi, ukhona emsebenzini. Na ukhona. Hayi, ngibele ukukhuluma naye, hayi, bamnika ifoni. Ngoba kwasetshenziswa ama-landline. Ngikhuluma naye-ke, hawu, angihambanga mina. Hayi, avela kubeka ucingo phansi. Mayibuya ntambama-ke ubuya ngikhona endlini, hhayi uzuphumaphi? Hhayi, kade ngihambe nomngani wami. Nayaphi nomngani wami? Hhayi, hhayi, hhayi, hhayi, ngicasuke-ke mina. Ngithathe induku ngibeke la, hhayi, alikhulume iqiniso. Hhayi, kunomuntu bese ngithandana naye emsebenzini. Hhayi, ngivele ngithayisise-ke, phuma kanjena-ke nami ngiphuma kanje. Ngase ngiqalile ngemlolo usisi lo. Hayi, ngiyabonga mfethu.
0: Hayi, siyabonga kakhulu. Yo, hayi, uyabona-ke inzima kakhulu ke le ndaba. Asithole-ke omunye khona ngala.
5: Msakazi, ngikubingelele. Hheyi, awu, iphakade lami langempela leliyani. Into nje angiqhelelanisa naye, ngayihlehlela mina ngoba manje kwafanele ngizwe ngaye, ngimbone makuthanda yena. Uyabona nje, ngimiswe nje ey'ntweni ey'ningi, ngingazizwa ngigcwele kahle, kanti ngangisothando langempela kahle, kamnandi kanjani. Eyi, uyabona nje lokho nje msakazi wami. Ngiyabonga uSihle ngamagwaza lapha eshompaphala entama enkunzi.
6: Eyi, mina msakazi, eyi, abangani abangihlukanisa nephathi lami. Eyi, ngiyabonga. Yabona umuntu wesifazane uma sethola abangani, bavele bamphoyisa utshwala. Avela ngifonele ebusuku athi angimlande lapho utawe umanzi te. Eyi, msakazi, abangani kubantu besifazane abake beyibuke kahle le nto, ngoba hhayi, iy'nkinga impela. Ngiyabonga msakazi.
7: Sawubona msakazi nabalaleli bokhozi. Ngicela ukuba u-anonymous. Hhayi, mina umuntu wami sasithandana since 2023. Sathandana kahle kwa-right. Kulo nyaka ngangiyimisela ukuthi impela ngiyovela kubo ngoJune. Laphana ku-March ngathola efonini yakhe ukuthi na usajova vele, ngoba kade sihlelile vele ukuthi sesiqala umndeni sobabili. Useyasebenza, ngina 28, una 22. Right, kwa ukuthi utshela umngani wakho omunye ukuthi yena usajova, mina ngitshela ukuthi akajovi, yena ngeke usabhekabheka ukuthi angawuthola yini umuntu o-right kunami, yabo ukhipha ama-options open kahle hle. So manje njengoba kade ngihlelile, ngivele nje ngahoxa kuzo zonke ngoba vele bengingamtshelile iy'nhlelo zami ngaye. Mase-ke namanje nje sisasonke, kodwa nje ngiyibukele nje mina, ngiyibukele anginakho ukuthi ngizothini nje, ngifuna ukubona iy'ndlela zakhe nje ukuthi yithini. Kodwa nje kumina ngiyazi indlela esekushintshe ngayo kubi kakhulu, angisaboni inqubela phambili phakathi kwethu.
0: Hebo. Ayi cha, zikhona izimo emnyango. Uyabona-ke inzima kakhuleko manje ngoba yena akazi ukuthi uyazi. Yabo nje akazi ukuthi uyazi, akazi nalo ukuthi usuze wazi ngale ndlela ukuthi usuzowathatha isinqumo-ke nawe manje. Eyi, uyabona impela impela nje. Ukungaxoxi, ukungaxoxi ngoba uma kuthi uyayibuka le nto naye ngasohlangothini lakhe usisi, iqale lapho ekutheni ukube kuthiwa le ndaba ibixoxiwe ukuthi hhayi bonjalo, sibekanaphi, sibekephi, ayizwa loo nto le. Kanti manje njengoba engasayikhulumi le ndaba isivela ngale ndlela evela ngayo, isiyamshaya-ke naye ekugcineni ukuthi manje sekuzobe sangazi ukuthi kanti vele sengathi sekuyena futhi oseyiphuthisele-ke manje. Eyi, yabona nje izimo ziningi ngempela, izimo la eminyango. Kulungile-ke, sithole omunye okhona ngala ukhozi. Sawubona.
8: Sawubona, sawubona, sawubona wemfoka Myeza.
0: Yebo, uyabona njani?
8: Ngiyaphila, kunjani ibhuti wami?
0: Hayi, siyaphila, siyaphila.
8: Hayi, ngiyaphila. Hayi, ukhuluma nonkosi yephanashango odumengele kaChilisi ngila eHowickhill eGeeton. Yebo-ke mfoka Myeza. Ayi, uyabona mfoka Myeza, mina owami umuntu ngambamba mathupha nje oqotsheni impela.
0: Mayi.
8: Ngingizwokhela nje. Futhi uyabona igama lami nje ngiyalisha ngisabi, noma ngathiwa le khona uyangizwa ngoba vele uyalazi iqiniso, ngifuna kona angizwe. Yebo. Owami mina umuntu ngambamba nje ngihamba. Uma ngihamba ngiyamfica ume nendoda, futhi ngifike nje ngibabingelele. Beba abantu abavumayo bengamnankinga, ngibe ngiyidlulela nami ngiyela la ngiyakhona. Yebo. Uma ngabe sengihlangana naye ngelinye ilanga ngithi hayi ake ngimbingelele, hayi uma ngimbingelele hayi umuntu akasavuma ungixhukulele manje. Ngajike ngangaba ngasaziko ukuthi kahle kahle umuntu onephutha kanti la ubani. Imina noma uyena umuntu obenephutha, ngoba phela imina ngithe ngangimbambe nomuntu vele. Yebo, so uma impela ngimbingelela ngangibona ukuthi hayi kunzima, akafuna ukuvuma, uyangikwatela, akasanginameli nje nakancane. Ngajike ngangabe ngisazi ukuthi kahle kahle kade ubani umuntu orongi la, futhi ubani umuntu ekufanele ezehlise. Kona futhi-ke makathi hayi, uyabona into engingayisho noma kona kwaba kuhlungu phela, ngoba umuntu vele ebengimthanda futhi sithandana sesinesikhathi. Noma kwaba buhlungu, kodwa kwaba buhlungu ngabuya nganeno, ngoba vele ngangiwumuntu engangingakaveli ngalutho ekhaya kuba, kukho engangisakukhiphile. Kwakuyi-girlfriend nje, ukuthi nje sisayijolela, sisafundana imiqondo, ngoba phela ngithi vele ukuze uthando luye kude nigcine senishada, niqala khona emncaneni nikhule nalo uthando, nigcine senifika-ke ekutheni mhlampe niyashada-ke, uyabona, uyavela nasekhaya kubo usumfundile umqondo usuqedile. Yebo-ke, so nje eyi kwaba yileyo nkinga. Kumanje nje akangibheki mina, kayo ukuthi mina-ke mhlampe angibheka nawe, uyena ongabheki mina, mina nginankinga naye ngoba ngiyamlingelela, uyena muntu ongafuni ukuvuma uma bengimlingelela.
0: Hhayi, ngiyakuzwa futhi ngiyakuzwa, kodwa-ke wena sewadlula lapho wena.
8: Hhayi, mina wemakathi sasengadlula, anginankinga naye, kodwa cha ekuthenini sithandane cha angisafisi-ke, ngoba uyabona phela nakhona othandweni uyabheka ukuthi umuntu wenzeni, and umuntu ngingamxolela uma ngathiwa wenzeni, uyayibona into enjalo. Lokho yena akwenza akulula ukuthi ngingamxolela, ngoba shouthi ekhombisa ukuthi kahle kahle yena akaneli ngami. Akaneli ngami, sokwaphoqa ukuthi hayi ngigcine sengimyeka-ke nami, ngagcina nami ngingasambingeleli-ke, ngoba phela ngangibona ukuthi hayi ngikhuluma ngedwa la.
0: Hayi, kuzwakele, siyabonga kakhulu mfowethu.
8: Hayi, ngiyabonga emakatha, unkosi ephana, ngisehawu iteligiton.
0: Nazo-ke siyabonga kakhulu. Asithole omunye khona la, ukhozi sabona? Ukhozi sabona? Yebo, ninjani? Okay.
1: mina umuntu ngiyangiphila namazi angangithi angikhokha yazi kuyenzakalani mfowethu ngokuhlala ngihlala kwenye iprovinsi nahlala kwenye iprovinsi lengikade ngibonana ngama-weekend uthole ukuthi ngama-weekend sakumeda awe-end of sengisithathe mina ngihambe ngiyekele naye ezelangasiningi isizwana salokho or ma kumele kube mina ngine-kend nje engibungakantiyeso noma wo kade ngingakunaki lokho ngiyabo loo nto leyo nginomngani mangabe ngena nje sibandawonye naye umngani lo mangabe athebe uye behlabe yena ehlala ndawonye naye so umuntu endaweni eyodwa naye umngani angiboka uyekani nami kule weekend hayi nginganaki lento ngikhabe ibuka ngoba vele kumele ngiye emangeni ngelinye ilanga-ke ngihambe ngiye khona suke sihlale naye abangani naye umngane naye naye umuntu wami nabangani siyihlalele bese yena umuntu wami eboleke ifoni yami ngenxa yokuthi ifoni yakhe eqinile afuna ukubuka indawo kade ngebhadi inethiwekhi ayikho mayeseyephasiwedi ngena kwafacebook kungangeneli ngoba inethiwekhi iyahlupha athi le angikhona ukuloka inethiwekhi ayikho so uma kubuya inethiwekhi mina ngingena kuba kufacebook wami kanti the time lefuna ukuloka yena kwawakhe iprofit ukuthi ngishayile ngoba lengenele kwawakhe ufacebook uma ngokungena kwi-inbox wakhe ziyabuya ubuye nomnganami ziyabuya ayatsola ngivele ngingena kwi-inbox wakhe ngivele ngifunde from la indata aqala khona antiukuthi ma ngingekho bavakashelani makuthi angizi bayabuza namuhlekezani namnani athi hayi namhlekezi isikhathi sethu kuyavakashelwana waza futhi imeseji la umngane wami wazakhohlwa isikhini sasendlini yakhe sikhohlwa kuye bowu-two bakhona la sihlelisa mangaziyafa kwavari waphela bomnandi ngafunda ngafunda ngafunda ngase ngikhombisa omunye umngane wami ecelini athi awuzobona la buko namnani bakusenzakalani manje isiyabuya ingqondo futhi kahle kahle ma kumele lokhu ngibuza ukuthi anyekanyekeyani kwenzela ukukhululeka ngiskrinshite wonke la amaseji wasende ku-WhatsApp kulo mngani wami ekhona la ngisendeleyi wake sewaquleka wafuna umgodo wokuqala mangikade ngimsendela ku-WhatsApp lengumuntu ohambayo ongathi uyabuya athi ngiyabuya kade seyabazela ma ngiceda bese ngingalokhi out bese ngimnika lo befoni ngiyiphakathi ku-inbox wakhe yo wake sewuhambula naye manje why ungene la ku-Facebook wami uzabe uniyakhumbula ukuthi yini zenekifoni uthi loka ini phosokhe i-network wangangenela ma kuyi-network mna ngithi ngena kowami wangena kowami so nami ngeke ngikwazi ukukhala ngingayifundi-ke indaba zakho baphezulu baqhuba every day
0: ma ngase kuthiwe mhlawumbe uyalithola ithuba-ke komunye umuntu osunaye usangayifundi imiyalezo yakhe usangaphinde
1: angeke ngisayifuna kodwa phela angithi kuyadepend ukuthi mina ngayifunda ngakwenzenjani angimananga ngathatha ifoni yakhe angena ey'ndabeni zakhe ngangena ngenxa yena wayekade boleka ifoni yami ekadini u-inbox wane kanti inetwork ayikho ma kuyinetwork mina ngingena kukufuana wangeneka kowakhe ngenxa yokuthi ubegcine eshaye iphasiwedi elogain
0: ongangeneka sengisho noma kuthiwa senzeka-ke isigameko esikanjalo-ke kuthiwa noma kuyinto ekanjalo ukuthi noma ubungaqondile usangayibheka nje phela uyifunde imiyalezo yakhe yangaseze ngoba phela lithi iyakulimaza emqondweni iyalimazana kakhulu emqondweni yakashashe
1: ngamtshela ngathi mamela-ke yazi ngoba mina vethi asiyeke yangele esenzayo onaqhubeka nasibanibani ngoba sonke le sikhathi manye sithatha sakho vele umuntu ngumekela yonke into noma ngingekho ifekhali eshele something ngumnikele ngumnikele everything ngathi hhayi qhubeka nasibanibani-ke kwaphela bomnani kwavele kwamoshakala Umaze nje nemahlangana akukhulumisani ngaphuma kumngane nalaye akukhulumisani siphuma ngazabo. Azange ngibangumphendo ngithi ini ngavele nje ngamukela ukuthi ngoba sesizithi ngahlangana baqinisekile ngomthetho nomngane sesikhathi.
0: Hayi
1: kuzwakala ngathi ngathi ubana bora umngane la yini yamhlolo ukuthi mangabe kuyena mhlawumbe ufuna angitshela hayibo awukhuzi umuntu akho nangekhuluma yini yamhlolo kodwa ezomngane ngalokho kunalokho yena uyavuma mnandi ngokumanje mina ngazi ukuthi angazi ukuthi ukukhuluma ngala ngifuna ngempela ngibe uthu yabo kuze yobukhathi nje ezinye zifunda ngamaphutha vele kodwa bowuthunga mapiya bowuthunga especially umngane yamplena la yini yamhlula ukuthi mangabe umuntu wami emkhulume into engayiqondi kahle angakutsheni nathi ayibo awukhoze nawe ukubamba nokukhuluma okuphuhlekile yabo ukufaka impilo yaqhubeka.
0: Hayi kuzwakele mfethu, ncese ncese mfethu, siyabonga kakhulu ukuthi ukhulume nathi. Siyabonga kakhulu. Asithole omunye ngala.
9: Cha. Mina nginenkinga nje kodwa asehlukene naye. Kodwa ngilibona seliphele uthando lwami naye. Ngesimo sokuthi ngeke ngaphelelwa nje amatoho isikhathi eside besithandana nje kukuhle. Okay, lokusaqala ukuthandana sifundo 7 sekudala ke impela nje kudala kakhulu saze saqeda isikolo. Sithema sesika matric. Wayesekhulela ingane yokuqala, sathandana nje ngasebenza le goal sathandana. Noma sengiphelele umsebenzi isathi ukuthandana, konakale nje ukuthi ngisuke ekhaya ngibuye la e-goal sengithi ngizoza amafutha amatoho ngoba phela indoda ihlezi zami. Hayi manje angazi noma sathandana or usehlalise iy'ngane, manje kuvele kungiphathe kabi ukuthi abazali bami bamthanda kakhulu lo muntu ukuthi bafuna ezogana ekhaya. Manje angibe ngisazi ukuthi ngenze njani, or ngithole omunye umuntu or ngiyeke oba nje ngonyaka ozayo ngimisela ukuthi ngithathe. Manje angazi noma kube wuye, kodwa angifuni ukuthatha umuntu ongeke be nami ngesikhathi sobunzima. Ngibonga.
0: Ya no kuzwakele kakhulu. Ake sikwenyeka amathe nje kafushane la ngengoma kakho khoma dlala ethi ke imali masibuya ke sobe siyigoqa lengosi.

0: Ukhokho madlala lo mzwa lapho uthi ke imali isikhathi ke njengamanje ke mzuzu mthathu esele ngaphambi sekubumbane ke ihora lesihlanu khona la emsazweni wakho ke ukhozi FM uhlelo ke intathako sasahleli nami ke uSimthando kwaMiyeza suka ingosi la sisho khona sithi ke phakade lami sewaphenduka isitha sami kwenze njani asambe ke sizwa ke la indaba ke zabalalela ukuthi ke yini le eyakuhlukanisa nalomuntu owayiphakade lakhe impela ningayiboni nihlukene kodwa namhlanje ninkukhu nempaka
1: bomakatha uyaphila uthokozani lo khulumayo umsakazi wami engimthanda kakhulu uthokozani okwazwana emvunyane esimashini ngithi mina umsakazi wami hey sephukile emoyeni sibona nje siphila singasibona siphila sihambe emhlabeni uyitshela ukuthi hayi lo muntu uyaphila enhlizweni sesiphelile umsakazi kangangokuba mina umuntu ebengizwana naye ngathi mangimbiza ngathi yena akazongivakashela la ngihlala ngakhona ngitohoza ngakhona umsakazi wangasekhaya lo muntu engikhuluma ngaye wathi mayifike ekhaya endlini la ngihlala khona ngiyamangala mina ifoni yakhe njalo ihlala ifake ku silent yazi ukuthi ngelinye ilanga nje ukuthi angivuke mangivuke ebusuku ngo-2 ubhizi ku Facebook uya WhatsApp uya Facebooka yazi ngivele ngivule nje kancane amehlo ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani wemangatha ngiyazi ngabuka lo muntu unendoda isekhaya eyaziwayo okuwesi kunakho konke ongizibuhlungu indoda ajola nayo iganiwe inomfazi inomuzi wayo uyakhuluma nayo lapha ngikhona ngilele mina ngivethe ngivele ngenza ngathi ngilele impela kokugcina uyakhuluma nayo ku WhatsApp kuyajatula bamnandi kanti mangingekho ngisemsebenzini kwenziwa ama video calls la endlini yami bayashuthelana bayabonisana into zabo abafuna ukubonisana zona ngendlela e-right so manje nje ngagcina ngikuthola konke lokho ke ngathi mangikhuluma nalo muntu okuyena yena okwenza lento ngoba umuntu engimaziyo engakhula ngaphansi kwakhe wathi na wayengazi ukuthi lo muntu uzwana nami lo muntu wayengamtshelanga njengoba futhi wayela kimi wayengamtshelanga ukuthi uza kimi wayethe kuye uyakudadewabo uyovakashela udadewabo so nje eish inhliziyo yami iphuke kakhulu lapho bese kulungiselela ukuthi fanele ngiyolobola kodwa ke hayi akulahlambele ngakufelwa makatha impilo iyaqhubeka sasazophinda siqhubeke sizame siye phambili noma ngingazishongo nje umsakazi wami ngifihlile mhlawumbe akunankingi kodwa abaningi bayangizwa ke uthokozana okwazwana emvunyane esimashini lo umakhona akavusa imgwanazi danko.
0: Hey, siyabonga kakhulu bafowethu. Hey, abantu balimele ngempela kodwa nje sisho kanjalo sithi ke impilo yama isaqhubeka, hayi vuka ndodwa uyithathe. Ngiyiqhuquzela ngiyaphinda futhi sesiyigoqa nje lengosi ukuthi ibalekile ke impela leyo ukuthi ke hayi asizikhulumele izindaba. Noma mhlambe futhi singasathola ngithuba lokuthi sizikhulumela emsakazweni kodwa kubantu abathembile kubantu osondelene nabo kubalekile ukuthi ukubhobokele kubona uyichaze le ndaba ngoba into ekanje abanye abantu yazi baba namahloni. Abe namahloni nje njoba siyikhuluma lezindaba abe namahloni nje ukuthi ake khulume nje ukuthi hey nakho sebengigilile kanje uyabona abe nentukuthelo abe na yonke lento le omunye abukuthi awumina wonke hey mina wonke impela yimi lo ngigilwe kanje ngigilwa mhlawumbe umuntu wesifazane noma ngigilwa umuntu wesilisa yezwa lento le athi mina wonke atukuthele hey konakala uthothi kuzohamba khambe aqambe ethu uyaphaphama useyilokoza lapha ngaphakathi ekhulukuthu yayizwa indaba kanjalo kusuke ngase kuhleke kokunye uphaphama usenza indaba enkulu sekunomuntu phansi yayizwa lonto ngoba manje wenganywe into ukuthela kwathi ncincinci yeyeyi wathatha inqoma manje konakala uyabona manje sithi ke impela siyalibonga leli thuba lokuthi siyikhulumele izindaba noma ngemnandi akumnandi nje akumnandi ukuthi sikhulume izindaba kodwa ke kubalekile ukuthi sikhulume kakhulu singajabula futhi mangizwa namadoda ngizwa abantu besilisa beyikhuluma lezi ndaba ngoba siye singathandi mase sizwe ukuthi hayi mhlawumbe umuntu usevele wangena emandleni kwagcina sekuba khona oselimala hawu sekuyicala njalo hawu sekunomuntu phansi uyayizwa indaba kanjalo siyabonga kakhulu ke emlaleli soyibamba la na kanjani ke nangevikeli zayo kusuka khona uzama umseleko njalo nje emveni kwehora lesine makuyisonto ekuseni kanje isuke khona ke lengosi le ethi ke phakade la sewaphenduka isitha kimi awuyini kwenze njani na kulungile ke soyibamba khona la sihamba ke njengamanje siyongena lapha ke kwingosi yemvuselelo siloku siqhubeka kanje nenhlelo ke zomsakazo ke uKhozi FM asambe kanje masibuya ke singena kuyona ke imvuselelo
2: iPlus
3: siyashaya kuKhozi FM
2: ngena ku 92.0 noma ku SABC Plus app
3: ulalela
2: ulalele uKhozi FM luhamba phambili.

bantu sanibonani ke lapha emakhaya abandla kuphi nakuphi la kufinyela khona lo msakazo oyisigondla-gondla ukhozi FM washiwa mlaleli wami omuhle sekunjalo-ke sekuyiso isikhathi esihle lasihlangana khona ohlelweni lwethu oluthi izwi labantu uyazi-ke wena ukuthi ngisho ngani kulesi khathi sihle asidingeki kuchazwa hey naso phela isicelo sami bakwethu semihla ngemihla ake niphuthume nivuse labo abalukhonzile lolu hlelo abantu lolu hlelo luyintandokazi kubona okungenzeka kuwe basabanjwe izithongwana zasekuseni ngakho-ke bandla ibani nomoya omuhle nesenipapheme nibavuse kukhona-ke osebuza waze wade azibusa abantu nje elawubani wena na ubani wena okhulumayo hawu umlaleli wami omhle ngadumala bengithi sekuyalazi izwi lami mlaleli wami phela mina amagama amephelele ngingundela uNelson kaBhekifa Ntshangase okunguyena obethula nothula uhlelo lokugcina kule nyanga ephezulu umandulo vivani-ke we balingani bami esiboshelwe nabo la kulolu hlelo ukuthi izwi labantu ikakhulukazi umamo uwe ma ngithi pheqe la amaphepha angitshela ukuthi uwe ozongilandela ngakho-ke viva-ke sewuyazi wena ukuthi uzoviva kanjani ukuze usapho lwakwantu lubheme lukholwe thuthu konje-ke we mlaleli wami omuhle uthi usakhumbula nje ukuthi ngosuku lwesonto eledlule saqala siphi isihloko usakhumbula ya ungakhohlwa kanjani usakhumbula kodwa-ke ke nje nami ake ngikhumbuze nomunye-ke owayenganakile noma olalele nje ngesonto elidlule wayekade engalalele lana saqala isihloko esithi ukuxhumana phakathi komuntu kanye nemvelo ukuxhumana phakathi komuntu nemvelo asingapholisi maseko-ke la asivele nje sibukeze emlaleli wami ngikwenze lokhu ngisheshisa ukuze sithi ukuthola phela isihloko esizoba sifushane nokho esinye esisha mlaleli wami sathi umuntu lana angaxhumana nemvelo saveza izigaba ezine sathi sokuqala lokho kungenzeka ngezimpawu usakhumbula kwacaca-ke la ngoba ngaziveza lezo zimpawu ukuthi kungenzeka ndlelani ngaphinda ngathi isigaba sesibili ukuxhumana lokho kungenzeka ngezenzo okukuthi kungenzeka ngezenzo zomuntu mhlambe umuntu akhulume usakhumbula ngazivezake-ke nezibonelo kanti nayo imvelo ingenza izenzo umuntu ebesexhumana-ke nazo izibonelo zalana-ke angizivezanga ngokudlula ake ngizivezeke izenzo ezingenziwa imvelo kungaba mhlawumbe nje imvula ukunetha izulu linethe imvula enhle engoni ngaleyo ndlela bese kuqhuma iziphethu abantu bathole amanzi kanjalo futhi nomhlabathi wokutshala nawo ube manzi ngendlela enhle ukuthi usungaphendulwa kutshalwe futhi kuwona umhlabathi lo usakhumbula mlaleli wami omuhle saphelelwa isikhathi-ke la ngase ngethembisa ukuthi sizoqhubeka namhlanje siqedele lezo zigaba esithi umuntu angaxhumana ngazo nemvelo nayo imvelo ingaxhumana nomuntu ngazo sengiyaqhubeka ke umuntu angaxhumana nemvelo ngemizwa yakhe umuntu kanjalo futhi nayo imvelo ingaxhumana nomuntu ngemizwa yayo imvelo thuthu manje-ke ake siveze-ke izibonelo zalolu hlobo lokuxhumana lapho khona sithi umuntu angaxhumana ngemizwa nemvelo
kanye na imveli ngakwenza lokhu manje angithi mlaleli wami uyazi ukuthi kusho ukuthini ukushwaqa kwezinwele umuntu phela ngaxhumana nemvelo kwenye inkathi ngokuthi kushwaqe izinwele yiko ngikubuza ukuthi konje kusuke kwenzeke njani kuvamisa ukuthi umuntu usuke ehamba ebusuku ehamba endaweni mhlambe ke engenabo abantu abaningi uye ke loya mhlambe isoka liyentombini naloke selithi liyahamba lidlula ehlathani ihlashana elincane noma umhoshana noma ngabe yini ngenza isibonelo la liyathi liyasuka lizwe sekushwaqa izinwele lithi liyaqalaza ubheka ukuthi hayi bo zishwaqelani izinwele hayi lingaboni umuntu ngiyathemba ke mlaleli uyazi ukuthi lokho kusho ukuthini mangabe ungazi cha mlaleli angizusho ukuthi kusokwenze njani nawe nje awubuza abanye ukuthi kambe mangabe kwenzeka kumuntu ihamba ebusuku bese kushwaqa izinwele lokho ngabe kusho ukuthini na kanti ke futhi wemlaleli nayo imvelo inayo imizwa yokuthi ngaxhumana nomuntu noma kumbeke nesilwane thizeni leso imvele efuna ukuthi iveze imizwa yayo nazi ke isibonelo la uyasazi isimila okuthiwa imbune isimila okuthiwa imbune lesi simila uma umuntu ehamba eduze kwaso asithinte siyabuna yikho kuthiwa imbune thuthu kanjalo futhi nakho okunye akusonaka isimila lesi kodwa yini ufudu uma umuntu ethinta ufudu ufudu lushonisa phakathi intamo kanye nemilenze yalo lube segobulundweni lalo he kanjalo futhi neshongololo angithi uyazi ukuthi neshongololo uma ulithinta ishongololo nalo liyaguqana kuphinde futhi nomsundu nawo wenza into efanayo kukuxhumana ke lokhu kumuntu kanye nemvelo njalo njalo thuthu siye phambili esinye isigaba sokugcina ke la umuntu angaxhumana nemvelo ngenxa yesiphiwo sakhe umuntu njengokuthi nje mhlambe umuntu unemimoya asisivezeke izibonelo zalokho kunezimpila ezingapheli kube sathiwe kuyakhuzwa ukuthi akuyekwe hawo ayipheli lezi zimpilo umuntu thizeni bese ethi hayi bo azipheli lezi zimpi nje ingoba alenziwanga ihlambo mhla kwakade kuliwa kuleya impi ethizeni nethizeni ukuzwa lokhu umuntu ngoba enemimoya uyakwazi ukubona kungagcini lapho angaphinda futhi umuntu ngisho nase mndenini kunengxabano manamana kuyaxatshana manamana kuyaxatshana athi cha ile ngxabano iqhubeka nje ingoba akuzange kudelelwane amanzi kukhumiswane umlotha ukuzeke ke lezi zimo ezinje ziphele usezwa umlaleli wami sesiqedileke la lezo zigaba engangithe umuntu angaxhumana kanjani nemvelo thuthu manje ke ake sizwe ke enye ingcenye nayo futhi engamafagugu ebalulekile nemnandi ezimpilweni zabantu ake sizwe ngalengcenye ungaqagela hamba emlaleli wami ukuthi iphi le ngxenye esikhuluma ngayo ebuye umuntu imkitakitaze ukitakitazeka phela uhleke kuyingxenye yempilo singapholisi kamaseko nala asivele sisisho isihloko sale ngxenye isihloko sithi amahlaya amahlaya njengoba ke bese sishilo amahlaya nayo bandla ayingxenye yempilo
Ziningi ke nokho izinhlobo zamahlaya. Ziningi impela. Asizukwazi la ukuzithinta zonke. Kodwa sizotomula nje mhlambe sitomule isigaba esithile. Sikhulumeke nangawo ke amahlaya lawo. Kodwa nje singakutshela ke khona ukuthi kukhona amahlaye lawo azenzekelayo bawabona abantu bawahumushe bahleke bantsintsitheke bagigitheke bese bewadlulisela nakwabanye abantu lawo mahlaye lana ke ngikhuluma ngamahlaye angamabi angahlukumezi abanye abantu kodwa nje athi mayenzeka ngempela hawu kubese kuba nohleko thizeni. Thuthu, kuphinde kube khona amahlaya asungulwa ngabantu thizeni ngenhloso yokuhlekisa. Lawa ke maningana ke impela. Kuphinde futhi kube khona enzeka ngoku ngenhloso. Bawahumusheke abantu bahleke. Ngiyethemba kuyizwakala. Thuthu manje ke ake sivezeke uhlobo lwamahlaya aphathelene nothando ngamanye amagama amahlaya enzeka ngaphansi kothando yebo ngisho njalo ngaphansi kothando asivele sithi nje awothando anti ke elokuqala la insizwa nentombi bahleli epaki izithandani impela lezi kumnandi ziyaxoxa nanso ke intombi isibuza sithandwa sami ngabe ngempela bakwethu uqinisile mawuthi mina ngihlale ngisemqondweni wakho nasenhliziyweni yakho ngaso sonke isikhathi ilokho ungitshele khona ngabe ngempela kuyiqiniso sisho sinamatheka isithandwa lesi esintombi aphenduleke bandla ke lo okubuzwa kuyena yebo ngempela uhlale usemqondweni wami nasenhlizweni yami sithandwa yini ubuzelani ngempela kunjalo kuhlale kunjalo kodwa ke hayi hayi hayi hayi mase ngikhuluma iqiniso awuhlali unjalo Uma ngabe ngiwela umgwaqo mina ngiyakukhipha engqondweni yami ngikubeke lapha ya nasenhlizweni yami ngiyakukhumula ngikubeke lapha ya bese ngiqalaza emgwaqo

0: Si vuselela inhliziyo. Nakho ebekwenzeka ujabulo jule.
1: Hayi mina umabhala ngendlebe sodika.
2: Nela amabhala ngendlebe kanjani? Yalithanda.
1: Hayi lo msizo lelo kwafuna.
2: Ah ubakithi.
3: Hayi nomkhosi ngisacela nje ukubingelela lapho kuNkulumalanga lapho sinamsodida kwethu.
1: Amen kunjani bo?
3: Siyaphika ngihlongo lami usiye ngenkani mdala mkhulu yabona mothi halala.
2: Bathi shefe
1: sibonga mina ba makhosi.
2: Siyabonga shefe Zakarent. Abathanda umculo wakho uyabathanda na.
1: Ngiyawathanda makhostomami.
2: Oh kuthiwa makhostom.
1: Ngizacala ukuchaza. Hallo ngizacela ukuchaza yebo ngoba ngithi ama customer abantu abathenga umculo wami ama customer am lawo.
2: Okay.
0: Jabulu Jule no Lady D kusukela ngo 9 kuya ku 12 emini.
4: Kamosanele wabantwandwe ingoma nje busisa umoya wami engiphilisayo ekaJumbo ethi mawungangedluli ngiyabona.

0: soze zabuna noSphiwe Smia.
1: Namhlanje sihlele umndeni wakaZuma, baba uMzwa nomama uSaniya.
2: Basikhuluma ngomZwandile, sikhuluma ngomfana ozalelwe endaweni yaseScotch, ngasuka lapho ngeza eThekwini.
3: USanile Siwe ngisuka eMkhomazi, aseke ngisuka ke emakhaya sengize eThekwini.
1: Ngabona nesondweni iWord of Life, ngacinga ngempela sengibonisa mina nawe sizohlala ndawonye.
2: Angikhonzi khona eWord of Life, so bengiya ngiyopreacher khona. Angithi thina siba neadvantage yokumaphezulu ebukini. Ugcina ubona izivu phansi. Ngithiwe ngathola khona ke ibreakthrough yokuthi ngikhulume lento engifisa ukuyikhuluma.
3: Ngikupha ukuhlalihlile nothi nje Siphiwe. Into engihlatsa kakhulu babuZuma, umuntu ongifisela nje izinto ezinhle. Umuntu olungile kakhulu. La ehamba khona nje ukhuluma indaba ukuthi umama lo kuyangijabulisa kakhulu.
2: Lokho engikwenzayo ngikwenza ngeqiniso, futhi ngiyafisa ke nje sihlale isikhathi eside size ngempela sihlukane sokufa.
3: Kune ingoma ke esondlalela yona nithini yayithanda.
2: Ngiyazi ukuthi la ngihamba khona eseduze kwami ngisuke nginesitimela sami sasezola.
3: Mina nawe,
2: mina nawe
3: sizohlukaniswa ukufa. Sizohlukaniswa ukufa.
2: Isitimela sami yasenalezi.
0: Siphiwe Smia, ngo 12 kuya ku 3 Ukhozi FM luhamba phambili. Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe ukuphi nezwe. Sikuthatha sikubeke. Ukhozi FM luhamba phambili.
1: Siphethe uMjostana Mbele omazi kakhulu nje ngosomahlaya, akahambi yedwa, uhamba nesiphalaphala nkosikazi wakhe.
4: Sahlala 2004 sathandana, kusalibophayo ngaloya nyaka ifinto
1: ngonyaka ka 2012 engabe wawulindeni.
4: Okubalulekile sagcina kunomuntu othi awulongalinda. Hayi, ngoba ngase ngithe ukugileka
1: yini nisizile kuyimfihlo.
5: Uhloniphana yonke into before yenzeke, siyicommunicator nomthandazo uba khona
4: noma uhlenda sebithi. Awu mngama tonakamsa
1: kunjani nje umsana somahlaya, umuntu ozokwenza uhleke
5: umnana senkamba manje. Uthola ukuthi nawe udiniwe manje, but manje sengisa iphendula ihlaya lento sekumele uzohleke.
4: Omunye umuntu owangitshela ukuthi I'm sure nama uyali ingane zakho uyali uyali bese uthi ngiyadlala.
0: Ngo 12 kuya ku 3 Ukhozi FM luhamba phambili.
5: Sifikanisa yona leyo.

0: luhamba phambili. Ezingasoze zabuna noSiphiwe Sibiya.
1: Namhlanje sihlele umndeni wakwaZuma, baba uMzwa nomama uSaniya.
2: Basikhuluma ngomzwandile, sikhuluma ngomfana ozalelwe endaweni yaseScotch, ngasuka lapho ngeza eThekwini.
3: USaniya Lesiwe, ngisuka eMkhomazi, ngaseke ngisuka ke emakhaya sengize eThekwini.
1: Labona nesontweni iWord of Life, ngacela ngempela sengibonise mina nawe sizohlala ndawonye.
2: Angikhonzi khona eWord of Life, so bengiya ngiyopreacher khona. Angithi thina siba neadvantage yokuma phezulu efundidi. Ugcina ubona izivu phansi. Ngithiwe ngathola khona ke ibreakthrough yokuthi ngikhulume lento engifisa ukuyikhuluma.
1: Ngikupha ukuhlalihlile nothi nje Siphiwe. Into engihlatsa kakhulu babuZuma, umuntu ongifisela nje izinto ezinhle. Umuntu olungile kakhulu. La ihamba khona nje ukhuluma indaba ukuthi umama lokhu kuyangijabulisa kakhulu.
2: Lokho engikwenzayo ngikwenza ngeqiniso, futhi ngiyafisa ke nje sihlale isikhathi eside size ngempela sihlukaniswe ukufa.
1: Khona ingoma ke esondlalela yona ntheni yethanda.
2: Ngiyazi ukuthi la ngihamba khona eseduze kwami ngisuke nginesitimela sami sasezola.
1: Mina nawe, mina nawe, sizohlukaniswa ukufa, sizohlukaniswa ukufa.
2: Isitimela sami ngisenalezi.
0: Siphiwe Sibiya ngo-12.

yabona ke mlalelo Khosi FM sikhuluma ke manje indaba ukuthi imizuzu isikhombisa emveni kwehora lesikhombisa kulona Khosi FM hlelo jazz sibe ngakhulu kuhlaniphile uma kagolide kade sesifulela ke indaba zehora lesikhombisa ke siqhuba ingoma bandabanda ke sishaye nje ingoma sihlale nomlaleli abantu basezindleleni kugcwele emgwaqweni siyafisa nihambe ngokuphepha bakithi nihambe nenkosi nifike la niyakhona niphephile ncenge nje bafowethu manifikile nje la niyakhona thina siyothokoza kakhulu sikuphatheleke ingoma ezimnandi nangiya uSbumesh oh wow poem ingoma emnandi kakhulu esizokubika yona njengamanje uyithokozele

0: 22 after 8 umsakazo nokhozi FM uhlela kuhlela uNkulunkulu nomuntu omusha bese ke ngayibeka ke ithibeni indaba yethu namhlanje yokuthi siphuma kusuku lwamagugu eNingizimu Afrika Heritage Day kathi ngamhla ka 24 kuyona linyanga kamandulo siyazi ukuthi uyaye ube mningi umlando esiwubukayo ngathi nemiphakathi yethu imindeni yethu ngaso lesisikhathi sonyaka kodwa futhi sabantu abasha abakholwayo kuyaye kube khona lapho kuba ngathi khona inkolo yethu nobuthina nemvelaphi yethu kuyashayisana sizokhuluma ke namhlanje naye umfundisi uNR Mngadi ngaphansi kwesihloko sithi inkolo ifa nobuthina baba Mngadi sawubona ngikubingelele ngikwamukele kuNkulunkulu nomuntu omusha
1: sesiboniswa siyabingelela egameni lika Jesu sibingelela labo bonke abalaleli baNkulunkulu nomuntu omusha kuyisibusiso ukuthi sibe kanye nani kulobusuku namhlanje
0: kuyisibusisa ukuthi sibe nawe nathi namhlanje mfundisi ngifuna siqale sibuke indaba ye heritage ukuthi masibuka leli gama elithi heritage mangaba silizisa kuthina likhuluma kakhulu ngamagugu likhuluma kakhulu ngefa likhuluma ngezinto ezakudala ezazikhona esayishiyelwa ababengaphambi kwethu mhlawumbe masibuka indaba yefa magugu sikhuluma ngani ngempela ikakhulukazi base sikubuka ngokuphelela kwakho
1: Ngiyabonga nje kakhulu impela ngiyathemba ukuthi esiqhubeka siba nalenkulumo kuzoba isibusiso kubantu abasha iqiniso lithi mesibuka ngoba ke vele sivela nje ku Heritage Day sibuka ke ifa amagugu isiko sibuka izinto ezisuka kwizolo lethu esinikezwe lona ukuze siqhubeke sikwazi ukuya phambili na mesibuka ke izinto ezisuka kwizolo lethu kungaba izinto eziyimfundiso esinikwe zona ukuthi sikwazi isiyiphathe ngaleyo ndlela esifundiswe ngayo kungaba izinto ngendlela mhlambe esibuka ukuthi sikholelwa kwini kungaba into esibukayo ukuthi mesibheka la sisuka khona singobani ngoba sibuka ke leli gama elithi ifa amagugu noma isiko indlela yokwenza izinto na iqiniso lithi uma sibuka leli gama kungaba khona izinto eziningi esingayibheka kungaba khona izinto eziningi esingayibuka singalibuka silibukele kumndeni singalibuka silibuke njengamazulu singalibuka silibuke njenga umphakathi mhlambe wendawo ethile ukuthi ke amagugu aleyo mphakathi amagugu aleyo mndeni noma amagugu aleso sizwe athini kodwa iqiniso lithi izinto ezisuke zidlula kwezukulwane ziya kwesinye isizukulwane
0: uma sibuka incwadi engcwele masibuka eBhayibheli lethu izaga chapter 22 uverse 28 lithi zwi ungasusi isikhonkwane sidala oyihlo abasimisileyo kodwa ngifuna ukuthi sibuke la wemfundisi ukuthi mangaba sesibuka ukuthi la sikhona thina njengamanje njengentsha ekholwayo ziba iningi imfundiso mhlawumbe ngesinye isikhathi kungathi ziyashayisana kungani kubalekile ukuthi umuntu omusha azazi azazi la ivela khona yazi imvelaphi yakhe umsuka nomlando mhlawumbe ukuthi ufika kanjani yena la ekhona
1: iqiniso lithi ngiwumntwana kaNkuluNkulu kodwa ngoba ngikhuluma nawe njengomntwana kaNkuluNkulu ngumntwana owumzulu okusho ukuthi kuneyimfundiso zokuba umzulu ngiphinde futhi ngibe umntwana wakaMngadi okusho ukuthi kuneyimfundiso zakaMngadi uNkulunkulu akalenzanga iphutha ngalokho uNkulunkulu uyena wakhetha ukuthi uzongenza ngibe umzulu uyena wakhetha ukuthi uzongenza ngibe owakaMngadi okusho ukuthi wakhetha futhi nendlela engizokhuliswa ngayo yangashayisana necebo analo ngempilo yami leyo nto ke isho ukuthi lezo imfundiso engikhuliswe ngazo ziyangakha ukuthi ngibe yilo muntu enguyena ulwazi enginalo ngezwe likaNkuluNkulu nolwazi enginalo ngenkolo ngithi ngenkolo kuhle ukuthi ngikubeke ukuthi ngenkolo yobuKristu isuke nayo izokwakha lo muntu uNkulunkulu afuna ngibe yuye angikwazi ke ukuthi uNkulunkulu engibekile kulomndeni kodwa bese ngibone ngathi indlela abangikhulisa ngayo neimfundiso azifanele ngoba lezo imfundiso uNkulunkulu usukazi ukuthi ngizokhuliswa ngazo bese zingenza lo ezingibuyisa ethi ngibe uye okusho ukuthi ke kufanele kumele ngikhule ngakho mhlambe mengingasho nje uzolthumulubuka iBhayibheli uthola ukuthi ngesikhathi kuvela uJesu ena 12 kwaba khona izinto ezashiwa abazali bakhe ukuthi noma ethanda uba sethembelini kodwa akabuyele ekhaya kuze ayokhuliswa ngendlela yasekhaya waseyanyamalala for 18 years waze wazovela esena 30 ngamanyamazi wayesabekwe ekhaya ukuthi akhuliswe ngalezo yimfundiso zasekhaya
0: Hlonipha uyihlo nonyoko umyalelo lowo owo

0: kwincwadi kaGenesis uchapter 1 uverse 26 wakhona uzothola ukuthi uNkulunkulu uthi asakhe umuntu noma senze umuntu ngomfanekiso wethu futhi asifuze okusho ukuthi ke uma ngibuka ukuthi ngubani ngokwenkolo kahle kahle uNkulunkulu umeqala nje edala umuntu wayefuna umuntu ofana naye umuntu ofuze yena okusho ukuthi ke lento yokuthi ngizazi ukuthi ngubani yisho ukuthi kufanele ngibuyele ngiyokwazi inkosi ukuze ngizazi mina ngoba uma ngingazazi ngazani kahle noNkulunkulu kusho ukuthi kunezinto ngami engingeke ngizazi ngoba ngumfanekiso wakhe so mengifuna ukwazi mina kufanele ngazi yena futhi mina ngifuze yena so mekufuna ukuthi ngizazi kuyadinga ukuthi ke ngibheke kuyena ngifunde kuye ngazi kahle ukuthi mina ke ngubani lokho kusho ukuthi kuzoba nezinto engizodlula kuzo emhlabeni kuzoba nezinye imfundiso ezingafika engizobhekana nazo kodwa kuze ngazi ukuthi ngiyakwamkela noma ngikwamkeli yini fanele ngiqale ngazi ukuthi ngifana nobani fanele ngiqale ngazi ukuthi ngifuze bani kunezinto ke njengomuntu omusha engithi mengizenza bese ngithi hayi imina lo bese kodwa kufanele ngiyibuze ukuthi lo ngimfuzile uyavumelana nalokho lo ngimfuzile into ayivumayo in let indlela engingaphila ngayo uma ke sikhuluma ngenkolo sisho ukuthi ke siphindela kuNkulunkulu kube uyena ositshela ukuthi singobani kube uyena ozivezelayo ukuthi singobani uma futhi ufunda incwadi yabaseKorinte u15 verse 10 uthi uma ekhuluma uPaul ethi ngiyikho engiyikho ngenxa yomusa kaNkulunkulu umusa kaNkulunkulu iwona ongitshela ukuthi ngubani umusa kaNkulunkulu iwona ongakhayo ngibe yilo muntu uNkulunkulu afuna ngibe uye umuntu ke omusha uma efuna ukuzazi ukuthi ubani akabambe inkosi and akaphindele ayothola ukuthi umusa kaNkulunkulu lo manele iwona omenza lo muntu uNkulunkulu afuna be uye
1: 0716136667 sifuna ukuzwa uPaula kwakho noma umbuzo nawo namhlanje kulesihloko sethu njengoba sibuka indaba yenkolo yifa namagugu wethu kanye nokuthina uma ngaba sibuka sabantu abasha bakholwayo sisuka kulona usuku lwamagugu eNingizimu Afrika iHeritage Day saza khuluma nangendaba yokuthi ngesinye isikhathi kuyaye kubonakala ngathi inkolo yobuKristo iyaphikisana noma iyaphambana nobuthina nalokho esikhule ngako nesifundiswe kona

umsakazo olalele khozi olubaphikophiko uzoke leyo ngoma leyo sigqi esemnandi kakhulu kakhulukazi njengoba sibungaza phela lenyanga sigoqa nje inyanga ke yokuzazi inyanga yamasiko ingoma ke izibongo zikashaka baningi ke abayithokozelayo le ngoma le nabayithandayo endaweni ke ehlukahlukene kunento noma kunevuso eliyenzayo kumuntu mayilalele ngalokhu chitha isikhathi njengoba bengikuthembisile ngathi ke sobe nesabelo sethu esikhulume ngalomu competition ekuyona ke ebaluleke kakhulu esomsakazo Khoza FM esiphushayo noma ke sixhasayo ngaphansi kwa inhlangano esakaza ngomoya iNingizimu Afrika. So khumbula ke ukuthi iNingizimu Afrika ibungaza impela iminyaka evile kwengamashumi angale sanzo sake.

0: umsakazo lalelo khoze olumaphiko phiko engomeni ke uzoyizwa uma ngabe ke sibuya ngapha kuyena kuyosicela nazo ke lapha ke ezinkanyezi imizuzu ithi mayibele ishomi chayi lapha ke hora le shomi no move kuyena ke ukhoze olumaphiko phiko nolihamba phambili sicela sikubingelela sikubukele umsakazweni khoze FM.
1: Ngikubingelela Mshengu, ngibingelela umlaleli ukhoze FM elami igama ngingusicelo wakajili. Namuhla singena enkanyezini iLibra, ngaphambi kokuba siqhubeke asicacise ukuthi-ke izinkanyezi azimlawuli umuntu, kodwa-ke zifana nje ne-GPS yempilo yakho, zikhuthaza ukuthi umoya wakho, i-soul, iphile nje impilo ehlanzekile. Ukuphila impilo ehlanzekile kunomthelela ukuthi-ke inhlanhla noma isibusiso sisondele nje kalula kuwena. Yikho siye sibheke izinto ezingalimaza umoya wakho, ugcina usuphuma emzileni wokhazi. Ukuphila impilo yokuzithiba ezintweni nje eziningi ungawukhuphula umoya wakho. Ukuzithiba kusho ukwazi ukulawula indlela obheka ngayo izimo. Impilo nje ijwayele ukuletha izimo ezisixasulayo, abantu abakubukela phansi, abantu abangayicabangisisi nje into abayikhuluma komunye umuntu. Izimo nje eziphoxayo eziningi, kodwa umuntu ozithibayo uyakwazi ukuhlaziya bese-ke ekhetha ukuphendula ngendlela engalimazi. Kokunye amandla omuntu awaveli ngokuthi-ke nawo uphendule kabi, avela ngokuthi-ke awuzange uvume ukhudulelwa odakeni, kodwa-ke ukhethe amazwi anobuhlakani, amazwi anokwakha. Ungaba namazwi abuhlungu ongawasho, kodwa-ke ukhethe nje amazwi amahle. Lokhu kusho ukuthi-ke awuvumeli ukubuswa ulaka, intukuthelo, amagqubu, okuyizinto ezijwayele ukuphazamisa umzila womoya wakho ekukhanyeni. Umuntu-ke ongakwazi ukuzithiba angalahlekelwa yinto ayijulukele iminyaka ngemzuzwana nje embalwa yentukuthelo. Ukuzithiba akusho ukuthi-ke awuthukutheli, kodwa kusho ukuthi-ke wena awuvumeli ukulawulwa yimizwa. Akuyona yonke impi edinga izimpendulo, akuwona wonke amazwi afanele ukuphendulwa wena. Funda nje ungasenzi isinqumo uma uthukuthele, ngoba isinqumo ongasithatha uthukuthele ngeke sifane nesinqumo ongasithatha uma sekuphelile ukuthukuthela. Ungavumi-ke ububi bomunye umuntu uguqule ubuntu bakho. Asingeneke enkanyezini iLibra ngokuphuthuma. Umuntu walolu phawu umuntu othanda kakhulu ukuthula, ubulungiswa, nokubona abantu bezwana. Umuntu weLibra uyakwazi ukubuka iy'nhlangothi ezimbili zendaba bese-ke asize omunye abone izinto-ke ngendlela ebanzi. Bagudi kakhulu ekulungiseni noma ekuhlanganiseni iy'nhlangothi ezingaboni ngaso linye. ULibra angakwazi ukuthulisa isimo esishubile ngokusebenzisa amazwi nje athambile. Nasothandweni, uma omunye elimele, uLibra angamsiza kakhulu ukubuyisa ithemba. Ungamethemba uma udinga usizo, ngoba abanye bavame ukusiza omunye kakhulu ngaphezu kokuba kuyibona abadinga usizo. Umuntu waloluphawu uyakwazi ukulalela nje ngaphandle kokwahlulela. Ungazizwa ukhululekile uma unaye, uze ukwazi-ke nokukhuluma kalula ngey'nkinga zakho. Bayakwazi ukwakha umuntu ngamazwi, bamenze nje azizwe ebalulekile. Ngenxa yokuthi-ke bangabantu ababuye bahlushwe izinso, ungabalekelela-ke ungasebenzisi kakhulu ama-alcohol nama-cigarette, kodwa-ke bagxile nje ekuphuzeni isilinganiso esishiwo udokotela samanzi. Iplanethi elawula inkanyezi yabo, iplanethi ebizwa nguVenus, okuyiplanethi emele ubuhle, uthando, ubudlelwane kanye nobuciko. I-elementi yabo umoya, imele ucabanga okujulile, uxhumana, ukuhlakanipha. Bangabantu abangakholwa inoma yini, noma ubaxoxela into abayimukeli kalula, kokunye bangakuphikisa uze ubakhombise nje ubufakazi obuphathekayo. Iy'nkanyezi ezizwana kakhulu neLibra uGemini, ngoba bobabili i-elementi yabo umoya. Enye inkanyezi ezwana neLibra futhi i-Aquarius ngokwe-astrology. Kuba nokuxhumana nje ngokwengqondo kanye nokukhuluma, bese-ke kuba iplanethi i-Aries engaphansi kwe-elementi yomlilo i-fire. Umoya okuLibra uyakwazi ukuvuthela umlilo we-Aries. Sesibhala Mshengu, umyalezo esiwubhekise kuLibra kuleli viki uthi kunesikhathi lapho kuzodingeka bayeke ukufuna izimpendulo kwabanye abantu, kodwa-ke bazifune ngaphakathi kubona. Kusibo bonke abantu okumele-ke ubaqonde ukuthi ke kungani bekushintshela futhi ke akusiwona umsebenzi wa wonke umuntu ukuthi ke kufanele aqonde wena bese ngithi umlaleli angasithola ku Facebook na ku TikTok athi nje sicelo Sebastian Jile sibonga ithuba mshengo
0: sibonga kakhulu esicelo siphinde sihlangane nangevikelizayo
1: sabonga kakhulu uphile mshengo
0: kodwa ke umlaleli ukhoza FM uzuleke lezo yithinta ke inkanyezi.

0: Temba. Domino's umsazana kukhoze FM Zuzu Tebe amashumi amabili nayo phambi kwehora lesibili phana lomsazana kukhoze FM. Sikwingosi yethu la sithi khona hashtag qedela we.
1: Yenza zonke iy'khathi kube yinkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa-Vodacom. Yithole ngo-R549 kuphela ngenyanga enyangeni ezingu-36 ku-1 gig Redco Unlimited plan yethu entsha kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga uthole i-Honor Pad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu uthola i-Honor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kunemibandela. Feather together. Vodacom.
2: Dabulukusa nomsizi maphumulo njalo bomsumluko ngo-12 kuKhozi FM. Hashtag kudela wena.
0: Jezulu. Yini leyo thi mawubheka wena? Efane sithi kuyibhekisisa. Sithi ukuxoxa amanzi ngayo. Okanye siyishintshe. Okanye siyilanxaze nje sesiphetha ngenyanga yamagugu. Ikupho nothi mawubheka ubona. Hayi cha kahle kahleni bafowethu.
3: Dabuloko samsizi Diazulu, msizi ngiyasizwa ihloko sakho msizi. Kodwa khona umuntu ongaphisana ngengane yakhe, awungeke msizi. Unzima msizi lokho,
0: hayi. Awu yini phela.
3: Ngcono kodwa phela ilobolo noma lingehla kancane ke ngabe sekugawulwana kanjena msizi. Kodwa nje akekho umuntu ongavuma ingane yakhe kuphiswane njengayo. Danko msizo ntaka lwide lapho ngilembilo ngokuhlala ngilapha kuemlazi. Danko.
0: Danko wemzimela. Akusibuye la wemlalelo Khoza FM. Hakini ngixoxele. Inhloso yelo bolo ngokuqonda kwini noma ngokuqonda kwethu. Kwakuyini? Kwakudayiselana lokuthi siyashintshana noma kwakukwakha ubuhlobo. Uzwe kuthiwa hayi fundile ingane. Fundile umntanami, ufundile hawe madoda, fundile umacingwana. Manje kanti sishayi trade exchange ini kanti? Yeyini phela?
4: Hashtag dabulukusa, hashtag Diazulu. Mina kule nyanga yamagugu esintu sesiyiphetha mfowethu ukuthi bengibona ukuthi ilobolo njengobusho. Kozi asena akusekho kakhulu kulobula kakhulu ngelo ngenkomo ihamba ngezinyawo ezithize kodwa bayadura abanomzane ngeingane uma ngathiwa babizi ngabe mhlambi izinga lokungaloboli siyintsha alikho kaphezulu kangaka kudala nje wawunezibaya wazi ukuthi nje ukusalayo kunenkomo zakho hambisele zenkomo ingafisho mhlambe nakuona lo 11 kuyibe inkonyana nje ezimbali ukwazi kodukuba noma kodwa kwesinye isikhathi ukhiphe lo mali engathini manje ayikho ayo kuyinselelo kanti manje bayahlupha abantwana ekugcineni angifuni ukwanda ngamaningi okhuluma uthi inkosi waxaba okhalweni isigodi odume ngengabugodlogodlo uChris Brown asemdilovo Diazulu.
0: Danko mfowethu siphuthumise ingcingweni. He madoda. Engathi ngiqale inkinga, ngiqale inkanankana. Usokhoza nisawubona.
5: Sizi maphumulo.
0: Uyaphila mfowethu?
5: Ngiyaphila futhi kunjani wena?
0: Ah ngimnandi kanjani.
5: Ehhe, usulaye college umisini usamo ngubane lo icoca lendaba.
0: Nasawa mfowethu.
5: Hawu Diazulu, kodwa Zulu omnyama nje lazimhlophe, le nto wayiyeka ukuthi uyeke ukulima Zulu omnyama ngoba thina umnotho wethu Zulu omnyama usemhlabathini, kodwa-ke sasithunyelwa kwezizwe Zulu. Yonke into siyayithenga Zulu, konakele isifa, lesibuyele emuva Zulu, ke siyiphilise njengoba kwakuphile omkhulu, just like old days. Yonke into sekugijimisa nje imali ngisho emakhaya omama bathenga ngisho ipinashi emadolobheni ubone nje ukuthi izwe selifile ngampela nje yabona kafowethu ma ngingake kubuyele lapho nje msizi mfowethu.
0: Ah mfowethu ngizwa kahle mfowethu.
5: Ey'mpandeni zethu qhawelakisa ngisedela abanye mfowethu kungalesi sikhathi ngiyabonga.
0: Danga futhi ngiyabonga sibona thi banamunye khona usokhoze nisawubona. Yaphila ma.
6: Yebo mina ngikuzulu. Abantu besifazane kakhulu ngoba sebayasebenza naye ezulu lomyeni wakhe akuyeke ukuthi apanishwe afake isizelo ngathi soyalayo. Kheli unyaka kheli iminyaka emibili ukuze kumosheke umsebenzi. Mhlambe ngaba inyanga ezintathu umuntu azazi yena ngaphakathi ukuthi uzosihlonipha. Ngoba vele into angayisho lutho abanye bazanga nazo. Amen.
0: Oh, ngizwa kahle mama. Siyabonga yezwa. Dango, sibothi uba nomunye khona. Sokhoze nisawubona.
7: Omthizi.
0: Yaphila mfowethu.
7: Khona mthizi.
0: Hayi mnandi kanjani?
7: Thanda umlungu lo kunonkulunkulu.
0: Nazawa ke baba.
7: Iya. Qedela. Yazi umphini into engathi ayibhekisise kahle yokhu izimo ziyibizo. Zibizo bese kuba iwa yisenisha. Iy'nkomo ayisekho nje ngiyezwa nje abantu bethi ziningi lezinkomo. Lezi nkomo ayisekho. Zazi khona ngesikhathi saqala ngoba amapenisi ayekade engekho. Manje sekuthiwa kuhehlula kuzo lezi nkomo kuthiwa kuyothengisenisi mhlampe qala inkomo yayifake izo-R10. Manje amafenisi ngoba aseyasebenza nje konakho ko-20,000 nako-30,000 ithinele zinkomo kuthiwa manje kufuneke iseshule. Bese kuthi-ke uma sikhuluma ngaleli nyanga le emandulo uma ukuko ukufunyanisa kufuneke siyisiye phansi. Kwakukhona yini ukuthi kukhona indaba yefenisi, kukhona indaba yebhokisi. Leli bhokisi lalathiwa ubani, lalathiwa kanjani. Singakhulumi ngebhokisi elenziwa esinye isizwe. Lesi futhi thina singathi sifuni, sethe siyobekela abadala ngento, sibekela abadala ngento. Sathi ngasiphelele nini amanzi nabo saxolisa kubona uma ngoba thina siyabonakala ukuthi siyehluleka. Kodwa uma sesijika manje sesicela iy'nhlanhla. Nayo lento lena yabantu esithi basizonda noma thina siyabazonda. Kepha ngiyiboni ngathi ukuthi injani. Ingakho namadivosi engaka nje ngoba kuthatha izinto ey'ngahlambulukile sizenze sithi zibisiwe. Yisiko lokwenzani ibhokisi? Lalenziwa kanjani ibhokisi ukuze libe khona ukuze umuntu aphume ngalo?
0: All right. Yazwakala baba. Siyabonga kakhulu. Njalo insizwa la yithi ezinye izinto siyayithatha ziyimkhuba kwezinye izizwe siyithatha siyilethe la bese kuba nathi inqubo yethu kanti cha uma ubuyele emuva uyathola ukuthi ayikhona anginjalo diye zulu sona sihloko sethu masithi hashtag qedela wena ukuthi uma ukuthi nje uyangena njengamanje emsakazweni sidingida ukuthi njengesizwe uma ubheka wena uhlaziya nawe njengelunga lesizwe ubheka ubuka yini leyo tayi kumele sithi uyibhekisisa kumele siyishintshe okanye kumele siyilaxaze nje siyeke usokhoze nisawubona.
8: Oh Mthwezi.
0: Ngiyaphila baba.
8: Ngiyaphila kunjani kodwa?
0: Hayi ngiyaphila nami.
8: Yebo ngingophumlani airport ngwakamafuleka ngilapha entabeni yezulu evungama.
0: Nazoka mfowethu.
8: Yebo Mthwezi mina ngithi hayi uyabona lapha endabeni zamalobola ku-right ukuthi kulotsolwane kwenziwa yonke into ngoba ingane yentombazane usuke nawe uyikhulisile uyikhulise kanzima. Kodwa ke engimina bengibona ukuthi into engathi nje ingavalwa umsizi umkhehlo. Umkhehlo angiboni impela isidingo sawo mina wemsizi ngokombono wami kodwa. Ilokho nje mfisa angibonge kakhulu.
0: Ngiyabonga kakhulu baba. Siyabonga. Shonjalo lapha ne ubaba uTycoon. Ezinye izinto hayi mase sibheke kuyona le process yokuthi siyaganiselana. Hayi asina sting. Diezulu mina ngithi awupheke no members. Shonjalo magayi inokucela. Hayi besachaza ukuthi kwenzakalani. Ehhe shonjalo lapha. He siyaqedela wena. Hashtag ukhoze FM kunjani wemsizi. Mina ke ngingivusa umkhwanazi engithanda ke into engingathanda iyekwe yilokho ukuthi ke ngizothatha umakoti bese ke kwenzeke ngedlule ke emhlabeni bese kumele ke abafowethu bamngele uthole ukuthi akathandi yena kubi lokho ngisemvunyane esimashwini usho njalo ke laphayana ke uthe ngubani unguvusi umfoka mkhwanazi usho njalo laphayana laphana ke ku WhatsApp na ungasumele umqhafazo 0791639874
9: sabona umsizi maphumule emsazweni cause FM ukhuluma nonhlalone wamajola emsinemngeni cha mina ngithi nje siyiphetha inyanga kamandulo nje ngokwami bengacela mhlambe ikakhulazi kwisiko samazulu cha le yenkomo zulu 11 nje kahle kahle ayikhansele umuntu makuthiwa uyamthanda nje mhlawumbe ufuna ukushada niqhubeke nje ukuthi nifake i-ring kodwa nje le 11 ayiphele ngoba vele mawushabhaya nasemlandelela ukuthi ibiswa kuphi asiyitholi answer e-right kahle kahle
0: ayiqondakali impela mfowethu uthiwa kunomlungu wafika wabona isizwe sisethu sakwaZulu awu madoda kuganiselwana kukuhle nje wabona cha ngeke okay hayi mina hayi angazi uShepstein kwakwenze njani
1: namuhla kuMaster V sinothuli ozivelayo ngama-podcast e-YouTube kanye nama-how to tutorials
10: Master V kidingi deal yedatha ezongisiza kule nkinga enginayo yokulike nokusubscribe kuwo wonke ama-channel e-YouTube engiwathandayo
11: ah isixazululo yi-data bundle ye-Vodacom engu-35GB ngu-R169 kuphela ihamba no-5GB we-YouTube data mahhala ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho
10: ngihone Master Itholakala kuphi le deal?
11: Itholakala kwi VodaPay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi ubhethe ikhala kahle.
10: Sizokwenza njalo.
11: Kunembandela. Further together, Vodacom.
2: Hashtag kudlala wena.
0: Masibuye ngale mlalelo cause FM sabini sokubheka WhatsApp sibini sibheka nawe incinqweni kokugcina ngci. Diyezulu. Yini lengo kwakho uthi mawubuka wena ubona thi icon. Asibheke. Asihlaziye sixoxe ngaye emtsishintshe okanye silaxaze basithi ke dia kwezulu umsakazo cause FM singaxoxe thina njengesizwe kubani bazoxoxa bazolalela bana abaholi Oliver Mtukudzi Jezel Brothers Ma Africa

0: azama neqhawe lingasekho emhlabeni babo Oliver Mtukudzi athi ma Afrika masithanda nene sibumbane sibe into eyodwa sibe imbumba sithanda njalo buthi abheka abasilakho ngalesikhathi imzuzu umhlanu ngaphambi kwehora lesibili basithi caba bakwehora lesibili sobe sesiqopha ngengosi yethu la sithi Nawe yalazi ukudaba ke sithi Dear Zulu mawubheka wena njengelunga lesizwe yini lo othi mawubuka uthi ayikhona kumele siyibukele duze bese siyishintsha noma siyilaxaze siyeke nje udu siyeke
1: moro moro kusasaza
0: yebo baba
1: ayi mina ngiyazi manje sikushintshe indlela yokugqoka
0: emadoda
1: kwethu Besharani besifazane bakhinda kakhulu bayakhinda manje kanti umuntu uqala wayehloniphe ngoku ingubo eshaya emaqakaleni manje abantu sebeyakhinda umsasaza ngimkazi ngamtshaya ngikwahlabisa impazakazi danko
0: ewudoda bese kwenziwa njani ngelungelo lomuntu uthi hayi naye unelungelo lokuzenzela ngendlela athanda ngayo umzimba wakhe kakade Hey my dot. Hey.
2: Awesome. Ay bo. Bayelo bolo ngathi inkinga kakhulu.
0: Eh hey my dot.
2: Kanti ngoba umdlongombane ngathi wagcina ethemisele ukuthi uzothi uyibuyele eduze leya lezi nkomo ezingqwawe. Waphelela laphi? Hey ngoba my dot.
0: Unzima mfike.
3: Let's check double was ukhuluma nophethu wakho umatepekile esigodini sestudio namsakazi hayi ngiyazo ngiyasiza ukuhloka umsakazi yabona nje leyo yokufunda ukuthi ingane yakho uyifundise wafika kuliphi izinga hayi ihlangene nje namalobolo vele bokumele uyifundise ingane yakho nje ingane yakho leyo manje mase soyidayisa ngokuthi uyifundisile sokungokunye lokho hayi kunzima kahle kahle ilobolo umsakazi ngomthetho ufuna ngabe umuntu ukhipha okungangamandla akhe okungangamandla amandla nje mangabe engavumi ukhipha nje lo ukhiphayo kuyakhiwa nje akubhidlizi uphendwa wagumade ngisebhekile esigudini sasitulwane ngithi abaphila abantu danke
4: sawona umsizi maphumula ukhuluma nojabanade bemnambi khethakani uyabona wemsizi uma nje impela singacela ubaba wethu silo umdlokomvana impela isilo sikube yisona esikhipha isinqumo sokuthi malini amalobolo kufanele ukuthi siwakhiphe uma sikhiphela intombi noma sikhiphela ijiji noma sikhiphela umuntu onengane malini sibulawe yiyona isilo ngabonga kakhulu uJabanade bemnambithi esakani
0: hawu yeye niyayinkinga indaba yelobolo wemadoda khale njalo amadoda Eh undaba ezitha. So cause nisawubona.
5: Yebo, ngikuthi kunjani?
0: Ngiyaphila mfowethu kamahle.
5: Ngiyaphila bhutwami, ukhuluma nenkosi yePhanashanga odume ngelika Chilisi ngila eHowe Kelichiton.
0: Awu pelepele mfowethu.
5: Yebo, bhutumsizi, cha bhutumsizi. Uyabona uvele bhutumsizi umuntu wesifazane uyimali. Akawona amahhala, uvele uyabiza nje umuntu wesifazane lokho kufanele sikwazi kazulu. Ehhe esengisholo ukuthi ibhuti umsizi uyabona umuntu wesifazane akuvumelekile vele ukuthi yena ahlale nomuntu wesilisa engakhisheliwe lutho kufanele kuvelwe ekhaya nga something ezojabulisa abazali balo wesifazane
0: yeah
5: yebo esengisholo ukuthi yabona ngithuka isimanga uma ngibona umuntu wesifazane uthola ukuthi uyahamba uyogidida nomuntu wesilisa kodwa kuzange kuze kukhishwe lutho uhlalwa nje for free
0: Ngizwa kahle mfowethu.
5: Yebo, esengishelo kona impela ukuthi ibhuti umsizi uyabona amalobolo into efanele iphume. Uma ngabe umuntu wesilisa umlobole nje umuntu wesifazane uvele nga something kungabe nje ukuhlala mahala.
0: Ngizwa kahle mfowethu.
5: Lento esiyenzeka esikhathini samanje.
0: Yeah. Ngizwa kahle mfowethu.
5: Yebo ke ibhuti umsizi, so nje engizakusho nje mina ukuthi nje abayeke phansi abantu kusiphile.
0: Dango mfethu.
5: Angiqondile ukudelela bengangizwa kambi. Ngiyabonga kakhulu nkosi yePhanashanga ngisawe iKhelichithoni.
0: Shamfwethu, dango siyabonga.
6: All right.
0: Shamfwethu. Khala le ndoda ikhala ngokukhiphindi dawe madoda ayi. Yekelila, solo ukugcina. So cause insawona.
7: Wompo amaphumulo.
0: Uyaphila mfowethu?
7: Yaphila iyagadla lenkabi.
0: Hayi iyagadla lenkabi.
7: Hey, lomuntu kabanga lomuntu uyaduzana, ngikuthini manje. Hayi mina ngeke ngomthuzi futhi. Aba ilobola lehli lobola ngeke abantu besifazana abasayithethe kahle manje hayi.
0: Hawu yini phela?
7: Abasayithethe kahle. Ake sibone noma sibone noma ngeyimbuzi ngeke kalehle njalo.
0: Hawu yini phela?
7: Yankulunkulu ngasela kuwena. Hayi abasayithethe kahle bo mama.
0: Mara ke wendaba ezitha manje ukwehla kwelobola mhlambe kuzokwenza ukuthi sikhuphukele isimilo mfowethu.
7: Ngeke sikhuphuke kodwa noma ngathiwa kwenza something ngengikhali kakhulu ngoba ngizobe ngingacwelanga kakhulu hayi ngeke siningi ezikhona.
0: Hayi ngizwa kahle mfethu.
7: Ngifika undaba ezitha mina ngumkasi ngamtali ngiwahlabisa emfazakazi.
0: Danko ngiyabonga mfethu.
7: Ngiyabonga kodwa ngigidela abanye.
0: Sha mfethu. Hey amadoda. Yakhala le nkonzi ngeke ayigeda hayi noma kube zimbuzi ke phela.
8: Angifuni ukukhokhela lobolo kodwa imali ngiphuza ngayo. Angifuni ukukhokhela lobolo kodwa ingane anidlondli. Angifuni ukukhokhela lobolo kodwa amakhosikazi.